0: kay walay mga malls, walay angay nga anion sa pagadian. Now karon, pag si Mayor Sammy Cuna gibalik niya pagkuha ang mga regional offices sa dakbayan sa Zamboanga nga nanguli didto kay kasagaran man gud sa mga empleyado atong mga panahon na pod mga taga Zamboanga. So sa pagpanguli na didto kay wala man gyoy ni pugong ni ninyo usa pugngan unta to ninyo kasuhan unta to ninyo atong panahon nagmanguli nan inyo ha manggi pasagdaan mao nga nanguli silang tanan
1: way pagkabana
0: ang Pagadian City. Pag si Mayor Sammy Cuna 2019 pagbalik, iyahang pangisugan gyud pagpabalik ang mga regional offices, mga empleyado sa region. Karon, di nabibo ng Pagadian nganu man. Manganhi ang tanang mga katawhan tibuok rehiyon sa rehiyon YB. Bisa na gani ang mga taga-region din, ang mga 11, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Occidental, as well as Cotabato Province. Nga naman, mga animan, tungod kay naagyod sila'y anhiyon doods, naa ang national offices, naa ang regional offices, like sa DFA, nga mo anhiyod sila sa pagadian, like sa mga PRC. No, nga mo take yung exam ang almost 30 ka mga kurso nga dini sa Pagadian City na ang testing center. Manigil sila, bisag di sila ganahan. Gikinahanglan. Mao nga nagdasok ang mga katawan sa ato ang dakbayan sa Pagadian. Mao nang ayaw migiing na ex-gobernur o gobernur karon nga kamo mo ay nakapadato sa Pagadian City, dili na mao ang pagpaningkamot ni Mayor Sammy.
1: Very wrong.
0: Yes, mao ay nakapadato sa Pagadian City. Dayon kanang mingon ka nga isirara ang Robinsons tungod kay mapurdoy kay walay kwarta ang mga tao, nabalihin noon ron. Kanang mura magkita may napordoy ani Dodds kay sige man tagaadto sa Robinsons. O ang Robinsons ang tagkaron
1: o sa ramang gyapon ang Robinson manira man gyapon na kay walay kwarta ang mga tawo. Sabad ya, ya lang ka.
0: Naunsa man na nga perte man hinung daghan sa tawo, suya pagani kay mo kay dulganganan og mga malls sa pagdeklara sa State of the City address ni Mayor Sammy ko, nagsakit jud ang inyong tungol. Mao nga nagpa-press conference mo yama-yama na lang gyud.
1: Yes, udya karon kay aduna na may agreement Sister City tali sa Nuan City og Pagadian City masuya na pud ning mga pulahan nga naa karon diha sa probinsya. Unya gisuroy ni Mayor Francis Zamora ang tanan natong mga laganan sa dakbayan sa Pagadian. Unya naglive man ni siya ang Facebook, ang mga followers ani of course taga Sanawan City.
0: Yes. Yan
1: agud sila nga. Ang ganda diyan Mayor. Ang ganda mo ilang komento.
0: Oh, dayon ha. Sempre dool na lang kaayo almost 1 hour.
1: Namiss kayo si Mayor Pagadian Francis Zamora sa view.
0: Kanang San Juan City syempre sa Manila. Dool na lang kaayo dudes. Di pare sa unang panahon nga panahon pa ninyo dam gobernador o ex-gobernador ang wa gid tay eroplano ang Manila Pagadian, Cebu in town, murag piraw Pagadian dayo na wa then langaw na lay mutog pa diha sa airport. Pagbalik ni Mayor Sammy ko karon ay ang Pagadian City Airport, perte ng bibuha, mao dool na lang kaayo ang Pagadian City o ang masimpre, may sisterhood ang Makati o Pagadian City sa effort gyapon na ni Mayor Sammy ko din karon ang San Juan City na po. So dool ra kaayo, so mas
1: kuan,
0: layo pa.
1: Kanang nangangagid kayo si Mayor Zamora sa nakita
0: yes.
1: Niya ibina kaning kuano, kaning Puluyagan Beach Garden Resort.
0: Pagani na nahuman dam pero nahingang hana si Mayor Zamora sa San Juan City.
1: Mga followers siya, ang ganda dyan Mayor, pwede makapunta.
0: So ingon ana ang istorya aron na mahimong tawhay, ayaw mo pagsigig panaway na ana diri sa Pagadian City kay kamo sige mo saway unsa may inyong nahimo pananglitan pag-anhi ni Mayor Francis Zamora Dodds og adto sa Zamboanga del Sur unsa may inyong ipanginambog kanang inyong dalan o sige tuyok ninyo sa inyong dalan nga simentado unya pagtuyok ninyo di adtong mga hilit kayo di madakin as usab ng inyong sakyanan nganu man gilumot na man agud okay wa may magagiagi dayon asa man ninyo dadon. Siyempre,
1: wala
0: dito sa inyong beach resort nga private.
1: Wala may pagtagad sa turismo mga programa sa probinsya nga dapat unta maguna ang kagamhanang provincial sa pag-promote sa tourism infrastructure nga matud pa sa tong gipahigayon nga interview sa Minda. Importante ang tourism infrastructure
0: yes.
1: project para makadani og mga bisita. Unsaon man pagdani sa tong mga kadaghang opisyal sa probinsya wa may nahimo.
0: Oh.
1: Ilabi na sa turismo la atong hisgutan diri sa probinsya wa may nahimo. Tungod kay ilahar man personal nga interest.
0: Asa man dadon nila doon? Ato sa ilahang private beach resort. Ato sa ilahang minahan. Ato sa ilahang kwarihan. Unsa pa?
1: Yes.
0: Ato sa ilahang balay.
1: Wa gitay na puro sa gitawon sa way ang kagamhanang ng leader sa probinsya dinis dakbayan sa pagalihan. Pero makita ninyo ang agi ni Mayor Samico, bisag Mayor Zamora, yaging gituyok tanan ang mga nagunang tourism infrastructure project.
0: Yes.
1: Og nang invite pa si Mayor nga punta kayo dito sa Pagadian City.
0: Wa
1: unya,
0: na kay tayo
1: man, karong mga sunod tuig siguro mag-host na si Mayor of League of Cities of the Philippines.
0: Wow.
1: Igo-igo pod mahuman ang mga tourism infrastructure
0: exactly.
1: project. Kana proud ta ng pagadianon kay mahos na si Mayor Samico isip sa yang last term tungod kay mo saka na siya sa higher position.
0: Puhon. Okay.
1: Magdala sa asinso sa Banga del Sol.
0: Wala na tay time.
1: Wala tay igong oras pagbalayan sa inyong programa ang kakuhan pinaagi sa asinso pagadianon program ni Mayor Samico. Ang ako yung higalas kanginan sa gihapon Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico sa Pagadian City 15th Council. Naadihang atong mga city councilors Jigir Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Number 1 Engineer Roger Acidelio. Kini si Rodrigo Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Pagkatay?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: 106 points. Good morning. Good morning.
2: Right here

0: Philly's best music. 106.3 Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan.
2: Ana, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM. Best music.
3: Horas, a las 8 y media.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Isip usak ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Ako biyahe-biyahe jud ko. Biyahe ko matito tagom kada adlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminhod akong kalawasan. Akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan. Mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
5: Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na

0: 96.3 Bell FM. Anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product pack, package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Bumili na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: It's Annabelle on 106.3.

0: horas, a las 9:30.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako

42 minutes after 9 in the morning. That's Boys to Men for you with the end of the road right here on the Morning Bell. Maybe nag-end ang sa chapter sa imuhang kinabuhi. Mga walay mga kinabuhi. Mga nasakitan o mga siguro mga plans nga malagid na tuman. Sige lang, kay ga-start naman po ang bagong bulan. Mas hindi ay magkaroon July. Karong July nato, ma-fulfill ang mga wala nato na himo for the past few months. Sometimes we are too scared to try again. Sometimes maunahan gyud kahadlok og mga daghang mga kabalaka ang ato ang huna-huna og unsakto ba atong mga desisyon, tama ba atong buhaton. Maunsa na lang ka og ma-failure na pod ang ato ang mga plano. Pero sige lang. Kada adlaw lagi na ay mga maayong panghitabo. Sometimes manggod magsige ra gyud ta og tan-aw ano tong nang mga nahuman na. Dili dayon ta ka move on, walang dili ta ka panghita dayon og mga solusyon. Dili ta man kakita og mga maayo di ay nga plano sa kahitasan. Sige ra tag balik-balik atong katungkuan, pirti na kong pagpaningkamot, bilar ka ay ko ato. Nya mingon ani ra, mingon ana lang. It may be the end of the road. Pero na naman po'y bagong dalan abrihan. Dili pa siguro kayo sementado kay mo po may pagsugod. Daghan patag mga kuha na po what if sa atong kinabuhi. Pero padayon lang gihapon, dili mawadan og paglaom. Kay og mawadan kag paglaom, aha mga kapadulong. At to ka San Jose, di ka mawagi diris paglaom. Itaw, dili lang yun daw tamawadan o paglaom. Kay tanan nga mga panghitabo sa itong kinabuhi, naragihapon ay maayong kuan, maayong mga kapalit. So, yeah. Sige lang. Padayon lang gihapon ta, ha? Ayaw lang gudog kasuko diha sa panahon. O gayang kasuko, ayaw i-question ang tanang panghitabo. Kay one day soon, may ngon raka nga, amo di ay nga wala to nahitabo, wala gihatag sa ako. Kay kanida ay ang akong madawat nga mas labaw pa sa ako ang gi-pray. Diba? And I wish you luck. I wish you all the best as we start. Today is the second day of July. So, magplano na punta kung si Angay na itong buhaton. With, of course, with the hope nga, this time around, we will be fine. And we will be happy. And we will reach our goal.

0: 101.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Na ang gamhanan ko kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Live nang inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang

10:06 in the morning, Mariah Carey for you with Hero right here on the Morning Bell. Di na kakinahanglan mangitag hero. Ikaw mismo sa imong kaugalingon hero na. Sa kadaghan sa mga challenges nga imong na overcome. Just fitting to call yourself a hero. Okay, nalampasan na nimo on your own. Sometimes we don't tell anyone about the pain we go through. Okay, mahadlok ta nga ma-judge ta sa ubang tao. Okay, ubang tao di upod ka sabot. Napod sila ilang kaugalingon nga mga challenges. Napod sila kaugalingon ilang mga pains. That's why dilita nila masabtan. But you are already on your own. You're already on your own to conquer. Ma-overcome ni mo ng tanan ng mga sakit sa imong kinabuhi. So hero, gihapon ka. Di na ta mangita og kinsa na si Superman ba na si Batman pa ba na. Dili na nato na itugyan nga ang tagbahala na si Batman. Dili na nato na itugyan ni Batman ang mga nguna na. Kay kaya ra mangguda nato. Kaya ra gyud nato. Ang atong mga pagpaningkamot ug ang atong faith in God. Mao gyud na isa sa pinaka-importante nga ato ang weapon nga ma-overcome nato ang mga problema sa kalibutan. Aw dili sa kalibutan wa tay labot. Aw labot gyapon pero kalibutan nato dili karang tibo kalibutan. Dili na nato dugangan lagi ang problema sa kalibutan. Ito tinagyong dagana. Saan na ito pagpasan? Galisod, tagpasan sa itong problema. Walang maningkamot ta para sa ito ang kaugalingon without hurting other people. Okay? Dili po na maningkamot nga mapatsakitan po na ito. Ito ng mga tumba ng mga tao diya sa itong palibot. Atong paningkamutan as much as possible, although dili man gina nato malikayan nga natay masakitan, no? Pero ato ang paningkamutan nga wala tay masakitan while we reach our goals, while we become heroes. Ana lang na siya. 10:08 in the morning, may buntag nimo.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest.
2: The strongest.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Nay, uy. Kung saan ang mungod na kinahanga naman kita magbayad sa application fee?
6: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toog kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
6: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag, arong kuyugan ko ni mo.
7: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko ni mo. Asa man dito na eh?
6: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas o sinsing agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta.
8: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
9: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Na ako'y pulit, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
9: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380 028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09380028888. Be a super VIP member. Lighten na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!
0: It's Annabelle on 106.3.

0: 96.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Na ang gamhanan o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

10:54 in the morning. Wet, wet, wet for you with Love Is All Around right here on the Morning Bell. That's it for me. Biyernes na sab ugma. Sabado pagka sunod sa Biyernes, lusod po og Domingo. Manglaba na punta. Manglaba og manglimpyo. Ingon sila ang weekend daw, marara daw recess. May gali kay napay recess. Anyway, salamat. Salamat sa inyong pagpaminaw. As always, amping mo kanunay. God bless you and see you again tomorrow.

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Mapasaot ka pa!

0: Yes, mga kasiligan, ilan sa itong mga rebino ni Nekaroon sa itong mga kamilkadas. Good morning! Welcome sa itong mga programa, ang Kailan Rakas. Kao ba si Inday? Gerutay! Daman tala una atak na sa hapon, mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog, mag-sinayawan! Magpasingot din sa itong mga programa, ang Kailan Rakas, mga silingan, sa Bell FM 106.3! Yes, ang ito ang assignment ka sa itong EM Bind ang DXBZ Radio Bagding unya pang alas 12 ang tagnan sa unto. So stay tuned! Stay tuned! Ano man sa ito ang mga nagpaabot always sa ito ang programa, ha? Anyway, nakakaisalamat always sa ito ang mga makadunayan nga nagsunod sa ito ang programa, especially sa ito ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga sa Ibagay! Nagkip na itong mga sugi, di ba minadid sa Milano del Sur and Lanao del Norte. How are you? And of course, itong mga nabino din sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. Gusto kong anha din ng, usama na siya, Amurap. Nay mo, kuha na akong sponsor na ako din sa Amurap. Alas 11:07 na. And of course, alas ito ang mga nabino din na karoon itong official text line number. Alam sa inyong mga palabiyo. Sana! Oh, I love you guys! 0998-997-8890 0998-997-8890 Buna ang cellphone number sa ito ang programang Kalendrakas. Alam sa ito mga gusto din ang mag-greet, mo shout out, mo love you. Thank you kayo na ito odds. Tana na ito ang mga nag... Yes, always nag-ubat sa ito ang programa. Matag-adlaw nga tanayin. And of course, ito ang ipalanog ninyo. Ito ang resulta sa weight rest. Kay, you know na, dagan ba yung nagpaabot sa resulta mga silingan o mga kamilkada, di ba? And kasi in a way, alas 11 option na ang takna sa buntag. Ang resulta, okay, kagabi eh, resulta kagabi eh. Uy, hala, gino ako tabang mga langit. Sa una lang eh. Napugnan tong 082 nga gihatag sa target line. Ha? Nga 208 may niresulta kagabi eh. Ay, congratulations! Alas ato ang mga nakatiam-tiam, nakaangkon og ganaugan og kasulbaran sa problema mga suliran, ha? Resulta kagabi is 9 PM draw 208. May ang advisory gihatag sa ato ang yes, ato ang kaning ato ang source from target line is usati gihatag gali ang gihatag is 082. At least ni igo. Wala ma-target na rumble, pero okay lang. Importante, nakatiam-tiam. Alright, alam sa ito ang mga gusto mag-purchase sa ito ang product package sa target line na pwede kayo mo, ha? Mo-text sa ito ang pangalan at address o cellphone number sa cellphone number 09-38-002-8888. Ang ilang TM number, mausap ang 09-35-588-5488. So, alam sa ito ang mga gusto nga mo ambit, ha? Gusto nga mag-avail sa ito ang product package target line aron mamahimo nga makapasilong sa ito ang libre nga kombinasyon o niya sa 3D ko na sweatress. Nakanindot din eh, kay kausara yung kamamuhunan din eh, pagpalit mo o sa ka-package o sa ka-set sa ito nga package, lifetime na ka nga makaangkon o libre nga mga kombinasyon. Libre nga mga probable sa sweatress, diba? Okay, so ang ato ang one set of package, one bottle sa target line Superfoods Perolina plus na piginay kauban, tulo ka bottle sa ato ang target line Parisent Liniment Oil. Anyway, mamahimo mo nga mo text sa inyo ang pangalan, address o inyong contact number to 0938-002-8888 o haba sa 0935-588-5488. Alas 11, Jess na, nilagyabot sa itong pagpanag-uban, kini ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Karutay!
1: Vamos todos a bailar el arranque!

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani ko. Oh, pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: nose tapi karon wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay ni gusto o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Gamhanat o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa ilan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one battle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka battle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!

What's the gossip, yeah? So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kini nga rap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
1: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
0: Ay, nilikay naman, bitaw.
1: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up tika. Dali na.
0: Ah, di mangani ko makalakaw.
1: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
0: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
1: Unsa man, ma?
2: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay, nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw na eh.
0: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-Upper Limato.
2: O sa mga ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
0: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
2: Kapila man imo imo?
0: Katulo kada adlaw.
2: O sa mga kinay imong gipati sa una na eh, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
0: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintain lang ko. Wah, gi ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wah, nagi ko'y problema.
2: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
0: Oy, maoy akong haplas.
2: O sa mga ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karoon, nay.
0: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
2: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Salamat idol sa panunood.
1: Mapasaot ka pa.
2: Alas 11:42 na ang gantak na sa ud dapat sa kauduhan na uy. Still, you're with Inday Garutay sa toong programa Kalan Rockets kaoban si Inday Garutay. Then it gapon sa toong nagunang radio station of course and DXCA 106.3 Bell FM. Sa mga kasaun niya dapit no around alas 12 at tak na sa uto sa to ang EM Ben ng DXBZ Radio Magti. Pwede may time alas sa to ang programa Kalidraka sa di nilang una tamadunggan no sa to ang CBNN ang DXCA 106.3 Bell FM. Wow. At itong official text line number alas sa to ang mga gusto nga mag-greet mo greet di ha. Bupadangat sila mga mensahe, you can text or call cellphone number 0998-997-8890. Again, 0998-997-8890. Wala tong cellphone number. Alas sa itong mga gusto din ang love you. As an all, love you guys. Yes, and also sa ito ang mga gusto din ang mo ambit sa grasya o kalipayon. Alas sa ito ang mga mahiligon din ang mutaya o suretres. Good news, tungkol kay once nga makapalit mong makapurchase mo sa to ang one set of product package sa target line, automatic na nga makaangkon ka sa tong libre nga mga 3D nga mga kombinasyon. Aron inyo ang atayan sa mga Lotto outlet, ba? Diba? So, simply lang ato ka one set of product package sa to ang produkto nga target line. Dana mo na one battle sa target line superfoods pero lina, nana siya sulod nga 60 ka mga capsule o 60 ka mga 60 ka mga tablets no ang ato ang one battle sa target line superfoods Perolina and kauban ana ang ato ang tulo ka battle sa target line power scent liniment oil. So alas sa ito ang mga interesado, you can text sa inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09380028888. Ilang ang TM number, maulaman usab ang 09355885488. Alas 11:45 na, nilinggapan sa ito ang pagbalag-uban, kini ang Kalandrakas, kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Na ang gamhanad po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Mga kamilkadas, ito ang gahus ng deg na karoon, alas sa Dossi! Shete na! Yes na yes! At ito ang oras, alas Dossi, Shete na sa ito ang magbanayin sa programa ang Kalanrakas, kauban si Inday Garutay. And of course, we are your listening to 106.3 Bell FM and simulcast na kita karoon sa itong EM band, MDXBZ Radio Magti. Alas 12:07 na, we have caller on the line.
3: Hello?
2: Yes, hello?
3: Ay, may unto hindi garota.
2: Yes, may unto lang, Ging. Kumusta? How are you? Nakapaniod na ka?
3: Wala pa hindi garota. Yun niya pang mga alas 12:30 ako maniod to.
2: Ay, sana all. Sana all, lay oras.
3: Wala lagi kagahapon hindi garota.
2: Yes, dear. Wala tagahapon kay nag-cover ta sa katubitong dahitabo sa city. Nga katong sisterhood. Atong sisterhood agreement sa Pagadian City together with San Jose nga kanang San Jose City dito sa Manila o oh, nag-cover ta gahapon.
3: Alam mo, kita man ako gahapon nga na-highlight sa sisterhood.
2: What to say ya? Nawa, takansyut. Yes, dear. O samay ako ikalagan sa ko ang guwapong color.
3: Amo request ko na ani ni Garotay.
2: Yes, o samay may request lang giing.
3: O ani ni Garotay, katong lato ko aliyak itong manok nga pula nga remix.
2: Manok nga pula. Manok yes. Nga pula nga remix. Okay, sige. Naan.
3: O, kuan ni Negarotay, ang isa kay katong kuan. Nalimot naman ko sa itong mga gipang request na ko atong una no. Una, oy. Katong kuan na lang nga, kuan ni Negarotay, katong touch by touch na lang nga remix o manok nga pula nga remix.
2: Okay, touch by touch nga remix. Okay. Sige, go ahead sa mga greetings lang, Gieng.
3: Una-una ka ni mo, Inday Garutay, maayong punto ni mo o sa talang naminaw sa iyong programang Kalanrakan sa Radyo Bagting o sa iyong kasali, XA 106.3 ang Bell FM. Mm-hmm. Magpa-Kalanrakan sa ni ko na-una sa mga sod ngay gala nga sila June Mark Manisan. Kang Mary G. Diasa, kang Ace Chavez. So, sa ko pong mga friends on air, no? Una-una sa akong mga igagaw diya sa may Libak Sultan Kudarad. So, sila ang Angel Agnetis Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalogon, o kang Raymark Tabosaris. O sa ko mga friends on air, like ni Loverboy, o bansa ihang partner nga si Giselle Macam. O ni Almira Ruiz, Giselle Ruiz, Janine Humatig. And to Angie Carpio of Cotabato. Enting Carpio of Ata Chira Tiguma and Dato Kali kang Ate Lonely Girl o kang Ate Lovely Joy o kang Sir Nister Kanya kang Aisa Maghanoy kang Katarina diyan sa may tindangan sa Buangla del Norte o kang Rian Jig Palalon kang Ate Maika Andalis kang Gabriel Paculba Jennifer Bonsalao kang Marian Ramanuel Ramela Pinoso o ni May Di Mayo, James Calzada, Janoy de la Sena, Jobert Olivos, Gisa Valencia, Joshua Pasagi, Jerome Pagalan, o kang Ate Marilyn Bularong diyan sa May Lower Sipatang, o

0: Thank you, Kylie.
1: Yes, that once I'll join the bagat kanta all the way from Santa Maria, Pagadian City. Thank you, Kayo. Yes, pakalandra ka sa tagos. Ako ang abe na si Marianne Ramanuel sa may SND Lenao del Norte. At nagpakalandra ka si Ramel Lapinoso sa Bigong. Thank you, Kayo, Ramel. Thank you, salamat all the way from Bigong, Zamboanga del Sur. Bigong Tigbao, di ba? Okay, ang inyo ang municipality din as may Bigong. Kanang municipality of Tigbao, Zamboanga del Sur. Ay, kaila sa Dossi Onsi na dahi, mo-avail me sa product ba? Ang target line, maka-appeal na mi sa katong libre nga paswerte. Ay, siyempre, no? Anyway, ang ito ang mga gusto ng mag-purchase, ito ang one package o sa kabattle sa target line Superfoods Perolina. Kauban ang tulu kabattle sa target line Power Scent Lenament Oil for only 1,500 pesos. Automatic lifetime na ka nga makapasilong sa libre nga.
2: Problema.
1: O libre nga kaninga special nga mga kombinasyon o mga probable sa sweet rest nga itunol diha kaninyo. Through text messages, ha? Okay, naara ba ito interesado kayo nga mag-purchase o mag-palit o niya ang problema niya kay wala ko nung siya kung ayon. Dili ko nung touchscreen niya ang cellphone. Katura ko nung kuhain. Katura ko nung K-Pide. Dili kinahanglan din niya ang inyong cellphone touchscreen. Importante nga naamoy contact number, naamoy cellphone number nga diha i-text ang ato ang mga number combination. Okay, so i-text lang inyong pangalan, inyong address, inyong contact number kay aron mahato diha ninyo ang ato nga product door-to-door delivery, ha? To 09380028888 or sa ilang TM number 09355885488. Wala mga official nga text line number o mao na ang official nga hotline number sa target line. Ano sa Dossi 13 na dinarigyan po sa ito ang pagbanag-uban kini ang kalandrakas kaoban si Inday Keruta.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot yun ang Bilabila Coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila.

0: isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ang gamhanag po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Lock it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko ang

0: Lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
0: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad nang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Na ang gamhanan ko kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

sa tatagal naman alas 12:54 na oras na para mabay-bay tayo sa taong programa ang Kailan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Dinilagaman of course sa tuwang doha ka mga dagko ang mga radio station at DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagdi. Alas 12:55 na. Bye! Catch me again tomorrow sa gihapon sa tuwang oras. Alas 11 sa bundag naman alauna ang takla sa hapon. Right here sa 106.3 Bell FM and Radio Bagdi.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC Daklit, Balitang.
5: Kabagding o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Aniya na ang BBC Daklit Balita, ala una. Samdan ang tulo ka grade 11 student sa human gidonggab sulod sa usa ka classroom sa Kabaluway National High School kagahapong adlaw sa Barangay Kabaluway, Zamboanga City, Hulyo 1, 2016. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang motibo sa insidente ug sa pagkakaron anana sa stable nga kondisyon ang mga biktima. Inyo nabati ang Daklit Balita launa, ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit, Balitang.
2: 106.2
6: This is the moment. This is the day when I

0: 106.5.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: 106.2
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pun o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni anak ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live ang nang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit. Balitang.
5: Kabagtingog kabalkada sa niya ang BBC Daklit Balita, alas dos. May pailalom sa Fire Safety Awareness Seminar og Basic Firefighting Training ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Philippine Army, kauban ang laing unit sa 1st Infantry Tabak Division. Ang maong pagbansay nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa mga sundalo sa fire prevention, husto nga paggamit sa fire extinguisher, emergency evacuation, ug batakang pamaagi sa pagpakigbatok sa sunog aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting Ocho Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Balitang. 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa favorite afternoon game show ng mga Pinoy, ang PCSO Lottery Draw. 2 PM na Lotto Barkada, kaya it's time to have fun and win thousands of cash prizes from 2D Lotto and 3D Lotto games this Thursday, July 2, 2026. Sa mga may tickets for this afternoon's draw, stay tuned lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube, dahil your win might be just around the corner. Good news naman muna sa ating Suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suking Lotto sub-agent na! Ang Suking Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suking Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suking Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suking Lotto sub-agent now! Alright, let's get this show on the road by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Kasama rin natin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, we have our PCSO Draw Coordinator. Ang guwapo mo naman ngayon, sir.

0: tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: 106.3 This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Tagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng paggalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng paggalason. Kung may hinalang paggalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

Philippine station and bag, di and no one else. Ang bag ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belefair. Mga bagong kanta,

0: me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus,

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, naproblemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: 106.7
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid durawan eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, abutin sa kulian?
4: O kato ganing ama nga murag na.
3: Abutin sa...
4: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Maglisyo.
3: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihayo.
3: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga marina. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, wow. Salamat.
3: Sige pa kanan yung mulay?
4: Sean.
3: Pulido.
4: Alberto.
3: Pulay mo edad.
4: Ay, kung anak ano, binta na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Set Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Set Liniment

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa.

0: mo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Tana,
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Ani ana ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.

0: Naga mga produktong herbal, makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa gyud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang nga grasyo ug kalipayon aron kamu makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D Probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!
1: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O anong, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Isulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nanguma. Kanang gikan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7. Bell.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-populasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
0: 106 points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. It's 5 p.m. once again at oras ng muli para sa isang hapon na puno ng good news and exciting cash prizes. Welcome po sa second batch ng ating pa-premyo ngayong araw ng Huwebes, July 2, 2026. Kung pauwi man galing sa trabaho o stuck man sa traffic, chill lang at mag-tune na lang sa PCSO Lottery Draw kung saan mag-e-enjoy ka na sa sangkaterbang good news, may chance pa kayong manalo ng libo-libong pa-premyo. Pabuenas na good news sa ating suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na! Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suking Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita nyo sa inyong mga TV screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Alright, to kickstart our 5 p.m. draw, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Kasama rin natin ating representative ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And to assist us with our draw, so we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we make sure na patas at pantay-pantay ang chansang manalo ng ating Lotto players sa pamamagitan niya ng pagsasagawa ng pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, please watch this.
1: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto players, feel those lucky vibes and claim your chance to win. Kaya naman, tara na, let's play Lotto!

0: 106.3
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil.

0: Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go.
1: Sa pagmata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy. Everyday, kung gusto ka o R&B, hip-hop.

station and bag di no one else. Ang bagay niyang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningarap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

0: si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.

Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
5: Alalat, my love. Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
6: Dili!
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
7: RMN Production Center! Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon! Board o pipinka!
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni kanang.
8: Pwede ko. No. Banda.
5: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakang sa tadiro.
8: Isamot ka ba timong naong ganihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Na ang silan ko.
9: Imo na ko check ko, pero pagkas niyo na ko, dato na gud ka.
5: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Unsa?
5: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jerko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon.
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper lima to.
4: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka.

0: banda. Dia sa Katmon, Cebu. O si Virgilio Briones, dia sa Kandulawan, Talisay City, Cebu. O si Roland Marata, dia sa Carbon Market, gikan sa pinakabangis na mong kauban, si Ricky Bangis Garing. Okay? O niya, hiyasap sa Stargate, dia sa Robinson, dia si Shane, si Jan, Maria, Giselle, Lee, Troy. O gatong manager si Wendell, dia sa Stargate na Robinson. Shoutout niyo dia. Bueno, mga ikal, kinsa tong gusto magpadrama, no? Oy, di ana, available ang atong drama, Budbud o Bibingka. Kinsa tong interesado, gusto mong malingaw sa inyong kapistahan, magpadrama mo, tawag lang mo aning numero 0923-535-7697. O, diliba, 0991-205-5301. O, pangita ang among writer-director o founder sa BSI Banga sa ilong waylayan si Oji Kumpok Rakasa. Okay, bueno, padayon ta atong mayroong ang nangagi nga ingon o sa dili makatuo si Jigo sa kalit niyang pagkadato o sa diyang nanawag si Don Arturo ni Jigo o nagpangutana sa kumplitong detalye sa dapit sa iligan sa rimutangan sa igagaw nini nga insikwakang aron adon ang abo sa gikrimate nga si Anhing Maria Picat nga inahan ni Jigo. O niya, sa laing bayan sa Gipalayas na sa malditang si Lanat, sila si Takla o Gian. Nawapagay kumpiyansa ang maldita kay iyag yung giumanan sa kwarto. Kay tingali ko noong i-apil ang iyang tibak sa pagdabangha sa ilong. Okay, buwin na pagay ka lang. Ingon ining ni Tabo, niya na lang sumpa ni Gatong Sugilanon. Budbon o Bibingka. Bibingka.
1: Tara, Gian.
2: Hoy!
1: Oh,

0: Oh, kinsa ka nakalit, misood sa akong auto ng limusin.
1: Eh, ako ni Benjigaw. Oh. Ako ni si Nonoy. Bangag sa ilong. Abi na rin mong imo palangga ng tali, katong tindirang tuba.
0: Sali ko sa.
1: Ano sa gani? Pasabot ang auto ng limusin, Benjigaw?
0: Ang limusin is large.
1: Limousine is large?
0: Oh. Luxury vehicles open driving by a chauffeur and a picturing chauffeur. Partition separating the driver and passengers.
1: Ay, aligliya dito yung chauffeur na himot, Benjigoy. Yika na yan ang limousine, Benjigoy na.
0: Wow, sa may gusto naman yung isang piging payo?
1: Maningles, Benjigoy. Ah. Kasabot ka sa mong kisulting, Maningles, Benjigoy.
0: Why?
1: Bangag sa ilong.
0: Basta kay mauni sa kenan sa mga dato nga sama na ako, nindot og cellphone.
1: Eh, mula na ginig. Kanabitong kuan, Benjigo? Kanaba, sa kenan patay.
0: Sa purun?
1: Bangag sa ilong.

0: Ano yung tragot? Nga nung ngit-ngit kayo ang palibot?
1: Ay, tagtangan ang shades ni mo ba jigaw?
0: O, sa? Kalit sa miyayag. Kumusta namang imong lakaw, Bay Nonoy?
1: Jay Tuod. Pamino, Bay Jigaw. Ingon, ining nahitabo.
0: Ihungong lang. Aruway laing makalungog.
2: Bukog yung bayhana? Sagkop anang taong tili niya ikunsa. Di para bagit kapuslan kay magsigilag duwa. Kaapoy bataa. Pero time pa. Hala. Kinsa naman limang hugas sa mga plato. Manglapa, mamlantsa, magluto, manglimpyo. Ako na sab! Bangak sa ilong!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, bus pantusiya, karon, may nakayo.
6: Taas din sugar si mga sawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan may atong miaging semana po, 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba
5: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini, ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana, Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis, sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian sir?
8: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong gi-Kuan, ni-try kong mga herbal. Pero wala man jud. So, ni-try ko aning paragis. Ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diya, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, COVID ang tested yun, ang kaibig-virus.
9: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Uy, di gyud hinuon ko no? Madawat akong manicure, ana. Magubang akong beauty. Pero... ang aman sa umangita ko kataba nga ako masalduhan. Wano ko ikahatan ni Bogart? Kay si Takla, igor man ang tatong miipon ako. Waman ti sweldo. Ta, beauty ba oray? Kisa pa may pabutihan ako ba? Kanang uyab na kong si Bogart na nag-ayo lang ang barog pero way nahot? Pero, inlaban sa good ko anong barumpadong nako eh. Di na ba yun makik-date na ako kung wako ikahatag niyang kwarta? Hala! Nana si Bogart! Sige rin nagbator na may honong sa tungod ni Bay! Ay, kadiyot! Ang gwapa na ba ko? Ay, akong face powder! Ang face powder!
12: Malipay yun sa lanat. Karoon nga makakita siya na ako. Malipay yun. Pero kinanglan nga, mata yun sa kwarta. Kinanglan mo kwarta. Huwag siya ay akong milk. Ah, siya akong gatasan.
2: Ready na kay ko. Pero, nadukay man si Bogart.
12: Hello, palalat! Ang humot yung palalat! Hello!
2: Bogart, mahal ko!
12: Pangat na kalat?
2: Kamusta?
12: Ayaw na paghawak na ko. Ayaw na. Sikit na kayo mong naong.
2: Atos naman.
12: Money down. Remit.
2: Bogart, sandoy! Papagayin ko kasurin sa kong dakong liki na bibingka.
12: Problema na nani mo.
2: Bogart ba? Kamingaw na rin ba ko ni mo?
12: Hey, alay mong kamingaw. Di na kabayad. Di na kapalit sa akong mga... Balik lang na niya ko, ha? Huh? Balik lang na niya ko. Adto lang ko slain. Mangitag panigarilyo.
2: Isa?
12: Mangitag pag-snack. Yak na.
2: Bukay sadoy.
12: Sunod balik gini na ko din eh. Unwa pa gyud pong kay kwarta nga ikatunol ako. Di gyud balik pa din eh. Inki.
2: Ha? Huh? Unsa?
12: Inki.
2: Unsa lagi na?
12: Nakasabot ka?
2: Buhagan ko ni mo.
12: Maog dyan ay mahitabo.
2: Asa?
12: Maong kung ako pa ikaw, pagitag pa aging mga kwarta ka pirmi. Aron pirmi kong mupilit ni mo.
2: Asa?
12: Saman?
2: Bugat ba?
12: Problema na ni mo. Problema. Problema na ni mo. Di na akong problema. Pero temper good.
2: Ha?
12: Di ba? Ibug ba kito ni mo si Jigo?
2: Katong putot na lagong?
12: Exactly! Nagkadungog kong kwartahan na kayo. Dato na kayo.
2: Oh, maulaki ko nyo. Katawa manggot ka? Uy!
12: Si Jigo! Maui tubag sa imong problema.
2: Ha? Huh?
12: Diyak ka na. May lain pa kong lakaw. Oops!
2: Aray! Bogay! Ay! Bogay! Ay! Kanahan! Misirid lang yung lakaw ang kanahan ay kibundakan pa ko spultahan. Ay! Naunsa ba ni Bogay? Uy! Ingon siya nga si Chego kung naman itubag sa kong problema. Sirit at padagan ay pahala ka.
1: Ala, uy. Ala, nagkadungog ko.
2: Ni ama ni Bakting? Nanong niya ka?
1: Mamisita ko.
2: Nako, nunoy. May kwarta di ay ka.
13: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
14: Kay dati manggod sir, ka communication dili normal, din nag-date ko atong kuan, manggustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debate ko ba, marag makapuhol ba ni, kaya maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala na ko iba.

0: Jarel, kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul si Il, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ko atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Saan mo ginatik?
4: Capsule. Kaya ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mubalik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, capsule. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-bila.
7: Paragis Bila-bila.
6: Paragis Bila-bila.
8: 106.2 Oras, alas 7.
9: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E.
9: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
9: Nationwide.
12: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po namang muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado. Ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dao bukay ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado dunan. Atin dyan sa atin, ang atin po naman yung pinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang atin po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Misia po.
0: Sino po?
1: Misia.
0: Ano pong pangalan, nanay?
1: Misia.
0: Misia, tama? Okay, taga saan po si nanay Misia?
1: Taga Santa Teresita po sa Pulanggi.
0: Ah, Pulanggi, Albay.
1: Opo.
0: Okay, nanay Misia, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Okay po. O, umiinom na po ng ating rice coffee si Nanay Nisha?
1: Opo.
0: Ah, okay po nanay. Okay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng rice coffee?
1: Ganyan ang sakit ko noon sa mga kapalan ko.
0: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon?
1: Yung mga ano, kasukasuan.
0: Masakit yung mga kasukasuan po ninyo?
1: Yes po.
0: Ah, okay po nanay. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor kung ano po yan?
1: Arthritis lang po.
0: Arthritis?
1: Yes.
0: Opo. So, may gamot po ba kayong iniinom?
1: Wala po. Yung narinig ko nung rice coffee, nag-umpisa po nung mag-gumili.
0: Ah, okay. Nung kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po yung mga sakit-sakit po naman sa inyong katawan?
1: Gumaling na po yung mga sakit po.
0: Ah, okay po. Maraming salamat po, ha. Thank you very much po. At malaki po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon, nanay?
1: Kahit ilang po ang maubos ko.
0: Ha?
1: Kahit ilang kasi ang maubos ko.
0: Kahit ilang sachet. walang limit. Okay, tama po yun, nanay.
1: Wala po.
0: Yes, kasi sabi nga natin, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee. Kaya tama po yun. So, maigi po na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta na po yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ay, okay na po yung tulog ko. Pero noon, mga 2 oras
0: yun. 2 oras lang yung tulog po ninyo noon?
1: Opo.
0: Ngayon po, nanay, na umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Ay, ngayon na uminom na ako ng rice coffee. Kahit ako nabibito na alanganin sa oras, natutulog pa rin.
0: Okay po. So, okay na kayo ngayon, nanay. Yung pagbabawas po ninyo, may problema po ba? Wala?
1: Noon po, mayroon. Pero ngayon, wala. Araw-araw na po.
0: Araw-araw na. Noon po, nung mga panahon?
1: Noon, mga isang araw, hindi ako nagbabawas.
0: Okay. So ngayon po nanay, ay okay na kayo. Bukod po sa inyo nanay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Kahit yung mga kapatid ko, saka yung mga apo ko, sabi nga ng apo ko na tawa. Kasi narinig sa kuya eh.
0: Opo. Nung
1: umiinom anya kayo ng rice coffee, para anya gumagawa ko. Kaso lang anya, hindi na ako pina-aklat ng asawa.
0: Ah, okay. So nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na di pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi po sa mga kababayan, kung sino man po ang may sakit, itry na ninyong uminom ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Nisha.
1: Ano po pala po yun? May itatanong pala po.
0: Ano po yun?
1: Doon pala sa Bulacan, kung saan daw ang meron doon, kasi yung kapatid ko doon, wala silang matukuhang rice coffee.
0: Ah, sa Bulacan. Sa mga butika po nanay, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, doon po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee doon. Ipagtanong-tanong lang po, kung meron pong South Star Drug doon sa Bulacan, meron po doon ang ating rice coffee.
1: Wala man daw po yan eh.
0: Wala daw?
1: Wala daw. Kasi yung isang buwan, tumawag mo yung kapatid ko. Kasi raw, laging niya. Kasi tapos daw, inuntahan nila yon. Yung mga isa, ganun.
0: Oo.
1: Wala man daw silang nakuha.
0: Okay.
1: Tapos sabi ko nga kuya.
0: Opo.
1: Sabi ko, mag-ano kayo sa akin sa TikTok. Sabi nila, baka raw makapunga sila ng rice coffee. Yung bang, yung Yung movie TV.
0: Opo. Nanay, pwede rin po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta po nanay, ipakita nyo po, kaya picturean nyo po yung rice coffee natin. Send nyo po sa kanila para tama po yung ma-order po nila na rice coffee.
1: Picturean po na nga po yan, sinaano namin, sinundin namin doon.
0: Opo, para nanay, kung sakali, ay ano... kumbaga, tama po yung ma-order po nila sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo. Kasi tumawag na nga po kanina, sabi sa akin, umaano pa nga, ang tanong ko kay Kuya Boy.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sabi ko, sabi ka muna, sabi pa ako nga sa pag-uun.
0: Opo.
1: Tapos, tumawag ako, sabi ko, maya-maya lang, kasi tatawag ako kay Kuya Boy.
0: Mm-hmm. Tama po yun. Ganun na lang po muna nanay, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. At kung halimbawa nalibot na nila doon yung ano po, yung mga butika, mga pharmacy sa Bulacan at wala po silang nakuha ng ating rice coffee, doon na po muna sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Legit naman po yun. Basta po tama yung kapareho po nung pinicturan po ninyong produkto natin. Yung kanilang o-orderin doon, legit naman po yun nanay.
1: Po yung kapatid ko nga si nanghina siya.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko mag-ano na lang sa akin kayo ng rice cookies.
0: Tama po yun.
1: May ano nga rin dito. May grocery na din dito. Nagpitinda ng rice cookies. Yan, agad siyang po kumukunta doon.
0: Opo. O, ganun na lang.
1: Yung isang visit nga po yan, sabi ko, parang umaano yung kiyan ko. Hindi ko na maano, pang lumulubo eh. Sabi ng anak ko, ay dapat ano niya, kung ano halimbawa, kung ano-ano yung gagamot mo yan, gagamot mo lang. Sabi ko, mayroon na kong rice cookie. Yun ang ininom ko po, gumaling na po.
0: Gumaling na po kayo. Very good po.
1: Yes po.
0: Yes po. Sige po nanay. Maraming salamat po. At sana po ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po nanay na kumbaga makabili na rin po yung kapatid po ninyo doon sa Bulacan, patawagin niyo po dito sa ating programa. Ibigay niyo po yung numero para magkausap po kami. Para kahit papaano po, personal nating magabayan yung kanya po namang pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yes, sir.
0: Okay po, nanay.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, nanay. Nesha, at mag-iingat po kayo lagi. God bless po, nanay.
1: God bless din po kayo, kuya.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Thank you po.

Ayan, hello kay Nanay Linda. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tuloy-tuloy tayo, tawag po kayo at pag-usapan natin lahat ng mga... kwento po ninyo sa atin po namang programa. Kung ano po yung ibig po ninyong...

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating malamang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli po ito ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Okay po, Nanay Feli.
1: Opo. Nagunit kami ng rice coffee sa Siapi. Kwan, yung tag-250 ang isang kahon, ang laman ng sachet, 15 ng sachet ang laman.
0: Ano po yun, Nanay?
1: Pag-order kami sa Siapi.
0: Apo.
1: Baka next week magdating.
0: Okay.
1: 250 ang karton.
0: Ano po? Magkano po?
1: 250.
0: 250. Tapos, ano po yung sabi po ng...
1: Ang laman daw niya, 15 na sachet.
0: Ay, hindi po yun sa atin, Nanay. Hindi po yun sa atin. Mali po yun. Kasi ang laman lang naman po ng ating po namang rice coffee, ang isang karton po ay 10 sachet lang naman po yung laman. Hindi po 15.
1: Ay, paano yun?
0: Opo.
1: Nag-order naman ang anak ko.
0: Opo. Taga saan po kayo, Nanay?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Mindanao. Opo. Kasi
1: opo, po... Mindanao.
0: Opo. Tsaka po, Nanay... Nanay.
1: Kuya Pamasarot, Kuya Boy.
0: Po. Ano po yun, Nanay?
1: Wala pa po dito nagpabili ang kuha, rice coffee sa Rojon dito sa amin. Wala pa man.
0: Ah, wala pa ng ating rice coffee sa Jensan.
1: Opo.
0: Pero Nanay, yung pong in-order po ninyo, nasabi po ninyo ay 250 kasi po ang ating po namang rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang. Kung sakali mang may patong kasi sa shipping fee kung sa ano po kayo bumili sa TikTok.
1: May bayad po ang delivery.
0: Okay naman po yun, Nanay, kung 250 kasi kung yun talaga yung shipping fee. Pero yung pong laman ng rice coffee na sabi po ninyong 15, hindi po yun. 10 lang po yung laman ng isang box ng ating rice coffee.
1: Opo, tawagan lang kita kung 15 ba ang laman.
0: Okay po, Nanay. Tawag niyo po sa akin pag dumating. Tawag po kayo ulit. I-check natin, Nanay. I-check po natin. Apo.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. At sasabihin ko pa rin po sa ating po namang deliveries na wala pa rin dyan sa Jensan.
1: Wala pa po.
0: Opo. Okay po, Nanay. Sige po. At, aya. Opo. Thank you. Basta, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Thank you, Nanay. Salamat po. Thank you, Nanay.
1: God bless you.
0: Ayon si Nanay Feli ng Jensan.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balatutunan. Tawag nyo na po ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa at ating po naman pag-usapan lahat yan. Nang sa gayon ay... another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy, magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mayan po.
0: Mayan, okay. Taga saan po si Mayan?
1: Taga Cadiz po ako, Kuya Boy. Wala man po dyan rin mabakla ng rice coffee, bagahaw.
0: Sa Cadiz. Saan nga po yung Cadiz, nanay?
1: Sa Negros Occidental po, Kuya Boy.
0: Negros, okay. Cadiz, okay po. Napuntahan nyo na po ba yung ano? Napuntahan nyo na po ba yung butika de San Francisco dyan sa Cadiz City?
1: Ay, hindi pa, Kuya Boy.
0: Butika de San Francisco po. And then, Roy Anthony Pharmacy. Yan po yung meron po dyan sa Cadiz City.
1: Ay, gali, Kuya Boy.
0: Puntahan nyo po yun, nanay, para... ma-sure po natin kung meron pa o wala na po ng ating rice coffee dun po sa dalawang butika na yon. Butika de San Francisco at saka Roy Anthony Pharmacy. Yan po yung dalawang butika dyan sa Cadiz City na meron po ng ating rice coffee. Actually po nanay, Mayan, halos lahat na po mga butika dyan meron ng ating rice coffee. Kaya lang siguro naubusan. Try nyo po doon sa dalawang butika na yon. Butika de San Francisco at saka sa Roy Anthony Pharmacy. Alam niyo po ba yon kung saan yon?
1: Pangitaon na lang namon, Kuya Boy.
0: Sige po. Tapos, Nanay Mayan.
1: Pamangkot na lang namon, Kuya Boy.
0: Yes. Kung sakali po na napuntahan na ninyo yung dalawang butika na yon at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli at tatawagan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyong muli.
1: Tagpila na baga, Kuya Boy, ang inyong rice coffee, bagahaw.
0: Ano po?
1: Tagpila na baga ang inyong rice coffee, ang inyong rice coffee.
0: Ano pong ibig sabihin, nanay?
1: Tagpila na baga ang...
0: Kung magkano?
1: Kung baga ng inyong rice coffee, baga, Kuya Boy, haw.
0: Kung magkano?
1: Opo.
0: Ang isa pong karton, nanay, ng ating rice coffee, meron po yung laman na 10 sachet. Hindi ba po kayo nakakainom nito, Nanay Mayan?
1: Ay, wala pa, Kuya Boy. Kaya
0: okay. Pangita. Okay. Ang isang karton po, nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman. Kuha po ninyo, 180 lang po yan, nanay.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tapos, sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay Mayan, dapat sigurado po tayo na yung produkto natin yung ating hinahanap kasi baka po magkamali tayo, masasayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po, Nanay, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton, golden yellow. Okay,
1: Kuya
0: tapos,
1: Boy.
0: Nanay, ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Okay? Kasi, ganyan yung spelling niya, nanay, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tapos, nanay, dyan po sa karton na yan, tandaan po ninyo ito, ha? Sa karton na yan, na kulay gintong dilaw na karton, tapos ang spelling po, R-I-S-E. Meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Tandaan nyo po yun, yung sinabi ko sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Tapos kung nakita na po ninyo na talagang wala po dyan, o kahit po meron, ano po, kung meron kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli. Sabihin nyo sa akin na nakabili na po kayo sa ganitong lugar, sa ganitong butika. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan nyo po ako muli. Para po naman masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan muli sa inyo.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Okay po. Yan pong
1: Kuya Boy, mamangkot lang sa nagko, Kuya Boy, pwede baga na sa ginahapo, baga mag-inom sang kape.
0: Yes, nanay. Pwede po, nanay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung hinahapo kayo, yung pong parang napapagod, di ba? Parang napapagod lagi.
1: Eh, yung ginahapo, baga sa Kuya Boy, parang ginahika, baga.
0: Yes.
1: Baga na tayo ng saya.
0: Opo, pwedeng-pwede po, nanay. Pero, bago po, nanay, iinumin yung ating rice coffee habang nagtitimpla, di ba? Nagtitimpla tayo, itinitimpla natin yung ating rice coffee sa isang tasa na mainit na tubig. Tama? Doon natin ititimpla. Kukuha tayo ng mainit na tubig, ilalagay natin sa tasa yung cup ng yung inuman natin ng kape, lalagyan natin ng tubig. Depende po 'yon sa dami po ng tubig po ninyo. Kung halimbawa gusto niyo medyo matamis-tamis, konting tubig lang, yung tamang tubig lang. Pero kung matamis po para sa inyo, dagdagan niyo lang ng tubig para hindi gaanong matamis. Nasa sa inyo po 'yon kung paano niyo po titimplahin. Ito po yung gagawin po natin. Pag kuha ninyo ng mainit na tubig, kukuha kayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuksan ninyo, ibubuos ninyo yung lahat ng laman ng isang sachet ng ating rice coffee, hahalu-haluin natin. Habang hinahalo natin, umuusok yon kasi mainit nga po. Yung usok na yon, lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating steam inhalation. Yung paglanghap-langhap ng usok na galing po doon sa ating rice coffee kasi makakatulong yon sa mga daanan po ng ating hangin na nagiging sanhi ng pagkahapo po natin. Yung inhale, exhale, habang hinahalo-halo po natin, nanay, every time, kada halo po, kada timpla po natin ng ating rice coffee, gagawin natin yon. Makakatulong po yun sa atin dahil yun po ay exercise ng ating baga at ng ating puso.
1: Bago
0: po natin iinumin, makakatulong po yon. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, makukuha po natin yung kagandahan, yung bisa at galing ng ating rice coffee. Kagaya po ng mga naririnig po natin dito sa ating programa, mangyayari rin po yun sa inyo, matutulungan din po kayo kung tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom. Basta po araw-araw, meron po kayong iniinom na rice coffee. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, kahit anong oras po, nanay.
1: Kuya Boy.
0: Kuha po ninyo?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Oh, nanay ha, balitaan nyo ako.
1: Tawag na lang ako sa imo kapag nakakita na kami.
0: Tama po, nanay. Aasahan ko po, nanay Mayan, ang tawag nyo pong muli sa akin. I-save nyo na po yung number na yan dahil yan po yung numero natin para kung sakali po, tawagan nyo po ako muli kapag nakabili kayo o kaya hindi naman kayo nakabili, tawagan nyo pa rin po ako, nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat. Bye-bye. Okay.
1: Salamat po. Bye-bye.
0: All the way from Cadiz, Negros Occidental. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan.

0: 0969-226-9623. Yung atin po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang palatutunan. Itawag nyo na ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numero po natin, mga kaibigan, na pwede ninyong tawagan sa atin po namang palatutunan. O kaya i-text po ninyo dahil wala na naman tayong oras. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Ako po si Dilia, retirement po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee. Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
3: Opo.
2: Tapos minsan sumisikip. Tapos, pag 3 months na akong uminom, nagpatsika ko sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
3: Tapos, wala na po yung problema po?
2: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
3: lumuwang.
2: Hindi na, oo. Sabi ko, ay, ang sarap pala yung rice coffee. Kasi, 3 years na yung dinadala ko yung
3: problema po ninyo.
2: Sakit ko sa heart ko eh. Kasi ang mahal ng gamot, isang tabletas, 1K. Ina-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Pasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Wala na yun. Maganda na yung tulog ko. Ayun.
3: Wow.
2: Ang sarap pala ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3 Oras.
5: Mami duyag pakarat nga ang said liniment oil na kung ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Mami duyag pakarat of pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
8: Ang sobrang nga kaon sa mga parat o mga pagkaon nga taas sa kolesterol, makahatag o pagkaalaot sa atong nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Atong paminaw na ang testimonya ni Tatay Rico Palma, nakasinati o paghubag-hubag sa iyang tiil o natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Dagan ko gibati sa akong lawas, kusay kanya akong tiil na hubag-hubag. So kada itong 2021, hantog karon, ligo na akong panglawas. Nagkasalamat ko sa Paragis Bilabila kay Dakog Tabang sa Kuwa, Rico Palma, Liberty.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
14: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
15: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa droga. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: 106.3 When everything seems so hard and you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes we get to let our hearts speak.

106.3 Bella FM, and we are now simulcast sa itong EM band. This is DXC, DXBC Radio Magtino. It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock. Mayang gabi is na rin ang mga Dimino din at ganon. How are you doing, guys, out there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Mayang gabi is na rin na itong mga sugi di ba binaw? Labi na sa ito ang mga always getting tuned again sa ito ang mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. Lagi na ito ang mga sugi di ba binaw, no? Di na sa ito ang area sa May Lanao del Sur and Lanao del Norte. And of course, di na sa May Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing, guys, out there? Thank you so much for always logging in right here on the Ultimate Music Radio 106.3 Bell FM and Radio Bagting. 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, and I'll be with you all the way till 9 o'clock hantod alas 9 na mag-uban-uban with Martin D. Siya to ang programang TLC kung True Love Conversation. Anyway, nga ito ang cell phone number. Alam, sa ito ang mga gusto nga mag-greet, gusto nga mag-request, gusto nga mag-shout-out, you can text your greetings and shout-outs to 0998-997-8890. Again, 0998-997-8890. And of course, ano ang programang TLC, True Love Conversation. Hatod ka na ito mga higala sa gamhanan o kahibulungan o sa mga produkto. Of course, ang target line, Superfoods Perolina nga ito ang target line, PowerScent Liniment Oil, ang nailana o nabantog na sa Kabisayan man o Mindanao. Produkto nga makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Tapos tanan, ang libre o niya sa ito ang grasya o kalipayon sa ito ang mga mahiligon mo taya o sweat trash. Okay, good news ka din yung tanan. Once nga makapalit mo one set of package sa mga nga target line, mamahimo nga maka-appeal mo sa libre nato nga duot o kaninga kombinasyon. Kaninga to ang mga probable sa 3D mga higala, libre lang inyong maangkon. Kaya ganina, resultas 2 PM draw. Alam sa to ang mga nakatiam-tiam, nagdubli ang uno. 1-8-1-1-8-1. Muna nga ito ang resultas 2 PM draw kaganina. And then nga ito ang 5 PM draw, mao ang 7-2-0. So congratulations na nato ang mga nakaangkot o gadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran mga higala. Muna nga ito ang giingon o as always din sa itong programa, labi na din sa kining TLC nga pag mag-purchase mo one set of package sa ito ang target line Superfoods Perolina, kauban ang target line PowerScent Liniment Oil mga higala, automatic maangkot ninyo ang ito ang libre nga grasya o kalipayan. Sa mga mahiligon mga higala, niyanto ka mga mahiligon aron makatiam-tiam. Suway ninyo. Okay, alam sa ito ang mga interesado din ang mag-avail sa itong product package. Ihato diya sa inyong balay, ha? Door-to-door delivery. Mabalaka pa mo, maadto pa mo og syudad, munaog pa mo sa lungsod, aron mo palit sa ito ang product package. Kamu na mismo ang anhaan sa ito ang product package, pinagi sa GNT Express. Okay, ang ito ang official nga hotline number sa target line. Mamahimo niyo i-tax inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number 09380028888 09380028888. And nga TM number sa target line maulam ang 09355885488. Hello to Sir Joey Castillo. Uy, mura karon pa man ni nagparamdam si Sir Joey. Uy, mura og last ni mong text, Sir Joey. Mura grabe ka busy kina si Sir Joey. Last April,
April 24 pa yun. Where are you?

Kumusta, sir? Good evening, Sir Martin D. Kumusta? Pwede mag-request ng song Minamahal Kita. Thank you so much. Nagkakay salamat, Sir Joey, sa inyo ang pag... paminaw din na karon, okay? Thank you so much for always logging it right here on the Ultimate Music Radio 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Okay, 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Okay, alam sa to ang mga mag-avail ha, magpahatod sa to ang products sa target line. You can text lang ha sa inyo ang pangalan, address, inyo ang contact number 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Good evening, Kuya. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salva, Vega, din to all my friends, especially sa ako nga palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam diri sa Ozamis City. And thanks, Kuya. Request ako song tunay na Nagmamahal by G Brothers. Ayan. That's coming from Lover Boy sa Ozamis City. 44 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ana ang gamhanan fug kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program that says TLC, True Love Conversation. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. And we are now on the second hour straight na sa itong programa, mga higala. We have caller on the line. Wow, ano yun? Okay, we have caller on the line. Hello, good evening. Maayong gabi.
3: Hello, good evening, DJ Machindi.
2: Yes, maayong gabi. How are you?
3: Ikayo, DJ Machindi, kaway walay ulan.
2: Walay uwan. Oh, mo ni nakadindo kay way uwan.
3: Dili ra kayo tugnaw.
2: Dili ra kay tugnaw. Kagabi ikay tugnaw no lami ihalo.
3: Dili kay sa diha wala lang kay kalog-halo gani.
2: Ay sana oi. Yes, also may ako ikaalagad sa kuwag guwapa, guwapo nga color.
3: Magpa true love conversation lang ko, DJ Machindi.
2: Yes, go ahead, say mo, get true love conversation.
3: O, una kali mo, DJ Machindi, ba yung gabi o sa panangamina sa mapugamang true love conversation o magpa-true love conversation na rin kuno sa una-una sa kumanga suod ni Higala nga sina John Mark Malisan, kang Marwi G. Bihasa o kang Ace Chavez o sa kumanga person eh, like May Di Mayo, James Castada, January de la Serna, Gilbert Olipos, Gisa Valencia, Joshua Pasagi, Jerome Pagalan, and to Ate Lonely Girl, Ernestor Candia, o kang Rian G. Palalon, Bukmagsaysay, Miss Amers de Oriental, o Kuya Inting Carpio, o Barangay Tiguma, Aisa Maghanoy, o MJ Carpio, o ni Katarina, o sa tanan na lang na kung mga kapel na lang, DJ Martin Day, o ma-request ko song.
2: Yes, o sa mani mo ang i-request?
3: Natong vulnerable niya by Roxette.
2: Yes, vulnerable.
3: Salamat sa idaan, DJ Martindi, ang napatsuro love conversation gika ni Alcio na Mukatchat all the way here in Barangay Santa Maria, Pagalihan City. Thank you, DJ Martindi.
2: Thank you so much. Nagagay, salamat. And it's now 8 minutes past there of 8 o'clock in the evening. And of course, second request, kuya, wait ko. Yes, uy, walay problema yung mag-request. Ready na, okay? So, standby lang yung kadi, ha? Yung mag-request niya. Alright, anyway, it's now 8 minutes past. There will be 8 o'clock in the evening. Uy, nato yung nangutan na kung magpa-deliver ba sila sa to ang product package sa target line. Pwede ba daw kuno ma-deliver og San Miguel? Way problema alos sa mga taga San Miguel. Don't worry. Instead na muadto mo sa mga outlet asa dapit ang ato ang product package sa target line, mahimo ninyo nga mapalit. Kamo ang anhaon sa ato ang rider sa GNT Express. Ato nang i-form into kaning gitawag na to og i-form into kining parcel through GNT Express. So ay kabalaka ha, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number ngadto sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. Pwede lang talk and text number. Ang ilaang TM number mao ang 0935-588-5488. At ang abalikon ang makuha yun sa tanan. Ang ilaang TM number 0938-002-8888. So anytime kung magpa-deliver mo o magpahatod mo sa to ang product package sa target line, mamay mo lamang i-text inyong pangalan, inyong address, inyong contact number. No need to worry ha, di tama balaka kung naatas layo nga bahin, layo nga dapit, tungod kay ang GNT Express, mauna ang maghatod kininyo sa to ang parcel, mauna ang maghatod kininyo sa to ang produkto, ang target line. Superfoods Perlina, kauman ang target line, Power Stand Liniment Oil. At 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa ito ang programa, still we are in sa ito ang programa TLC, True Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi kita tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh, kasina.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo. Ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doctor!
6: Mugodi ay, nadalit lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na day ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Huwa na magkaigay ganas ka, ama.
6: Ang sabi ato buhaton, iniday.
7: Matodido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Huwa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining paragis bilabila herbal capsule. Advice ni sa kung kailang nga tiga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong sawayan.
6: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito na itong miaging simana?
7: Ang dili ka na luspad, amado! Banak ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
7: Karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, good!
7: Sa paragis bila-bila, dili ata mag-agwanta pa!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, kung sa akong mood magkinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yung kabattle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, lots of Philippines! Mapatag-ulan o tag-init, tuloy-tuloy pa rin ang saya at swerte dito sa PCSO kasabay ng naglalakihang lotto prizes ngayong Webes, July 2, 2026. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa lahat ng lotto players nationwide. Kaya naman get ready dahil ito na ang chance ninyong masungkit ang milyon-milyong jackpot prizes na Super Lotto 649 at Lotto 642. Kaya tutok lang at baka isa na sa inyo ang suswertehin ngayong gabi. At para mas exciting, mas masaya at mas puno ng good vibes ang ating gabi, makakasama ko si Jay. Good evening, Jay!
1: Good evening, this is Mary. At magandang gabi, Pilipinas! Handang-handa na ba kayo sa wow na papremyo ngayong gabi? At para mas ramdam ang pagbuhos ng swerte at saya, tumutok lang po sa IBC 13 DATV as official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Kanina nabanggit nga ni Mari ang jackpot bearing games at syempre hindi rin magpapauli ang 6D Lotto dahil milyon-milyong papremyo din ang pwedeng mapa sa inyo. At dagdag pa dyan ang third batch of digit prizes from your favorite 2D Lotto and 3D Lotto. Talagang parang buhos ng tag-ulan ng papremyo ngayong gabi. Kaya stay tuned and feel the thrill.
0: Pero bago ang game time, quick reminder po muna, maglaro ng naaayon sa inyong kakayanan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to play and join any PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright mga kaloto, to officially kick off tonight's draw, let's give a big and warm welcome to our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public.
0: At kasama din natin ngayong gabi ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Welcome po sa inyo!
1: And to assist us with our draws tonight, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Greetings, sir!
0: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our lotto ticket holders. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Alright, Lotto players, ready na ang lahat. All systems go na tayo.
0: Mga kaloto, humanda na sa pagbagsak ng mga numero na maaaring magbago ng inyong buhay. Tara na and let's play Lotto!

0: Super Lotto players, umpisahan na natin ang init na Super Lotto papremyo now na! Wala tayong winner last Tuesday, kaya ang jackpot prize ngayong gabi ay 51,969,005 pesos and 87 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Lotto players, nakikita po ninyo ang 49 draw balls numbered 1 to 49 na nasa loob ng draw machine. 6 na bola ang hihintayin nating piliin for the official Super Million combination this Thursday evening. Our first number is 23. Ingatan po ang mga lotto tickets. Huwag babasain at huwag paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan ma-validate ang winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 22. Sa Super Lotto 649, panalo kayo ng 50 pesos pag nag-match ang tatlong numero ninyo sa ating mga winning numbers. And to win, your numbers can come in any order. Our third number is 38. At kung 4 winning numbers ang inyong nakuha, 1.2 million pesos ang premyong paghahatian ng mga winners. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. Our fourth number is 5. At kung sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang paghahatian na premyo. Reminder to our players to play smart, play safe, and play responsibly. Fifth number is 48. Lotto fans, very easy lang maglaro ng lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly lotto players. And our sixth and final number, we have 44. Pilipinas, here are the official Super Lotto winning numbers in any order. 23, 22, 38, 5, 48, and 44 in any order for the jackpot prize of 51,969,005 pesos and 87 centavos, net of the agent's prize commission. Up next is your favorite OG game, so stick around. We will be back after this reminder from PCSO.
1: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Lotto players, another multi-million prize is at stake. Wala rin tayong winner last Tuesday, and tonight's Lotto 642 jackpot prize is 57,645,619 pesos and 60 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto players, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nag-umpisa ng haluin sa loob ng draw machine. We will be waiting for 6 lucky numbers to complete our Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! Our first number is 29. Lotto winners, you only have 1 year to claim your prizes. Sa pagkuha ng panalo, magdala po ng 2 valid IDs at syempre ang inyong winning ticket. Second number is 9. At pagkabili ng lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaaring mag-claim ng premyo. Third number is 31. At paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the lotto games. Dito sa Lotto 642, 1 million pesos ang premyo paghahatian equally ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. Our fourth number is 33. Samantala, 1.1 million pesos naman ang premyong paghahatian ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. Ang Lotto 642 ay nagpapapremyo tuwing Martes, Webes at Sabado. Fifth number is 19. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 57 million pesos jackpot. Sana kayo na nga ang susunod na maging Lotto Millionario. Sixth and final number is 24. Muli po ang ating Lotto winning numbers ngayong gabi ay 29, 9, 31, 33, 19, and 24 in any order for the jackpot prize of 57,645,619 pesos and 60 centavos net of the agent's prize commission. Of course, the fun doesn't stop here, mga kalaro. Sasamahan naman kayo ni Jay humakot ng panalo mula sa Digit Game.
4: That's right, Mary. Pero bago ang Digit pa premyo, may good news kami sa ating mga suking Lotto fans. Naghahanap pa kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyo magsimula ng sariling negosyo? Aba, BA Suki Lotto sub-agent na. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar.
0: Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities.
4: So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo ngayon sa inyong TV screens para magtanong at mag-apply. Be Suki Lotto sub-agent now!
0: Alright mga kaloto, itutuloy na natin ang saya at papremyo. And this time, si Jay ang makakasama ninyo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
5: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATP.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pag

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Estudzim, but... Tion.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest. The strongest.
3: 106.2.

Don Herbal, salamat kayo kay naabot na gyud. Ania kagahapon dito ta sa San Pablo sa Buaga del Sur. Nanate Products. Diya sa ilang G Gakasan Store. Sa Barangay Payag, San Pablo, sa Buaga del Sur. Nanate diya ay Tumkis Herbal Oil. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. O nga itong Inchik Tumkis Tiki Tiki. So, para sa mga vitamin sa itong kabataan, takip na sa mga itong mga hamtong, ang itong mga senior citizen.

Yes, Barangay Bulatok. Pero pipila ka oras o nasitol ang danan. Lahi detong nabalik, lahi itong nabalik, lahi detong natawagan. Kaya kiniusahay ning idara na daba, ma-high blood daw usahay. So, mag-high blood usahay, mauna nga medyo nagka-misunderstanding mi sa kining in charge diya sa GNT. Pero tiyo-tiyo, dami diyo na balik ang tanan. Ay, condolence diyan ni sa mga pamilya ni former board member Miguelito Ocapan. Nga si board member Miguelito Ocapan, mitaliwa na sa laing kinabuhi ni atong June 30. Maragang iyan patang lawas karon nasa yung panimalay sa may poblasyon San Miguel at Zamboanga del Sur. Kasi ang biguhan naman ni usap po ni ka radio commentator, usap po ni siya ka lisensyado.

Aka tong Encik, Tom Case, Tiki Tiki, mga ka-chance, available na. Natay, walo na lang. Walo ka botilya. Walo ka lapad. Dugay ninyo na mahurot. Kung dagko, duha ka kutsara. Kung mga bata, murag, duha ka kutsarita. Lahi man ang kutsara, kutsarita. Ang atong Tom Case, turmeric powder 5-in-1. Ang atong Tomke Herbal Oil, ang atong Casimo Vegetarian Coffee, coming pa ha, coming pa. So, magapili pa mo sa atong mga produkto nga available karon. Ang atong FB Perfume, duwara ni kabok. So, first come, first serve. Pwerteng humutan ng perfume mo eh. Siya pa mahimong sinina, naslabunan, pwerteng humuta. Ano ang atong sabon? Gihurot po ni Ma'am Prosir gapo ng usa ka buhok. O doa dia sa kuan, ilan ni kuan, J. Kakasan Store de Espayag San Pablo. Nanata dia, nanatay sabon dia nga Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Nanatay, pakapin po gibilin ang atong Sikit Angle Guide o ang atong Bagong Alarma sa bulan sa Hulyo. Pero nagyapon dia atong kibi print gihapon ang cellphone number ni Miss Flor og ni Manong Bians. So anytime gihapon mo maka contact o maka pangayo nila mga lingaw-lingaw. Kala nagpasabot kung maka contact mo nila, nagpasabot yung nakakuha mo sa atong produkto herbal. Kaya wala na to gi-on-air ang ilang cellphone number. Hello to Jolly Ogarte. Maayong buntag, Kuya Albert. Unsa kayo mga yung mga products ninyo nga matambal namoy mga kapsula, Kuya Albert? Tagpila gani to ang isa kaset. Dayon makaani ka diri sa Serio Osminia. O sige, kuha akong cellphone number. Kuha akong cellphone number. Ang atong kapsula, coming pa ang atong kapsula. Kaya nagkuha pa si Manong Bian. Atong mga kapsula. Pero kining ato ang Tomkis Turmeric Powder 5-in-1 o katong Casimo Vegetarian Coffee. Labaw panis kapsula. Labaw panis kapsula. Usara ka libo ang atong usa ka set dam. O anhaon ta ka diya karong Merkules kung magkasinabot ta. Na akong cellphone number diya sa atong screen 0975-6955-190 0975-6955-190. O magdawagan na ilang ta sa cellphone. Abatag Merkules atong schedule diya sa Serios Minya. Moana ko diha basta makabot og duha ka set. Kay layo-layo be po ng Serios Minya ay. Oh, layo-layo be ana. So duha ka set dam o balik dos mail moana ko. O, duha ka set balik dos mail moana sinoy munding. Naa na moy bagong alarma na to sa kabulan. Bulan sa Hulyo. Kaya kato naka palit ka gapong adlaw nana mo'y alarma diha mo alarma ko karong diyot-diyot. Kaya recap sa resulta gahapon alas 2:181 alas 5:07 kagabi 6:93 o gabalik-balik kining previous na tong resulta 208 nahatag na ko ni pero ang nakaminti na ni swerte bulahan ang nakaswerte bulahan. Ang wa kamintin, walay bula, wa puyhan. So, kamong Cebu Province o Negros Island, ayaw mo kabalaka kay ang akong alarma karon, ang motawag na ko, dayon mo text, akong pasahan. Pero dili mo tawag, di po text, oh, sorry, my love. Diara mo makadawat sa pasan ako, matag hoybis sa usa ka semana. Basta disugat pud mo pirmi sa mga kaubanan na mo sa buhat
sa 97.7 Magnet Chance FM. Oh, delete mo, i-delete. Pag ingunin mo ng Biyanes o Miss Floor nga, noy munding, i-delete din si Juan de la Cruz. Automatic, automatic delete. Pero kanunay mo, nagsugat nila di Cebu Province o Negros Island. So, pasahan tamo matag adlaw gawoy be. Alas 4:42 na katong oras. Numero sa bangatong If Be Perfume ang atong Begro patulo sa mata available pa tulo tulo raman itong gi-withdraw at itong kuhan pag uli na to ika sa Cebu. So available pa ni Dam Madam Jolly Ugarte. Oh, natay eye drops 500 ang atong kuhan basin o baka padala na rin si Manahuna o next week ba si Manong Bian sa atuang sabon o kape o sabon sa o kape bro ang ipadala kung mahimo. Okay, katapito na kasulay sa mga kape bro, wag yun, nag-order na po si bro Romy Haka diya sa barangay Bye Bye Bonifacio dahil si Madam Helen Caniete nag-order.

0: Unong Barangay Alex Binias, Barangay Manga, Pagadian City. Liboy Apolstery Shop, diha sa Kwan. Diha sa Barangay Lumbia, Pagadian City. Ang sila nga, i-appel po ta diha sa Radyo Bagting kay kusog kayo na diha. Oh, hello to sa among Kwanri, Garden Duty. Ganun na yung nag-secure sa mong kung ano rin kininiyang peace and order. Dugay-dugay po kukwardya dari sa una ay. Kami ni Gary. Kami ni Ruel Akot. Si Ruel Akot, kung na, regular collector na dari sa kung ano, sa Radyo Bagding karon. So karuad lawa, dito na ito sa pagadian, kaysa ito mapadala na ito, tumkis, incheck, incheck, tumkis, tiki-tiki, ang atong tumkis turmeric powder 5-in-1, ang atong tumkis herbal oil, muna itong available karon, ang atong bigro, para sa tubag kahayupan, ang atong ife perfume, na ito available nga duha kabuhok, dayon ang atong primabila, skin brightening soap with collagen sold out. So coming pa ang atong sabon og kape. Ang atong available karon, ang atong tumkis herbal oil, tumkis turmeric powder 5-in-1, ang upat ka buhok. Kuha na siya. 1,000 na ang upat ka buhok. Sa atong half plus po upat, 1,000 one set na na. Na namoy alarma o sa kabulan namong makadawat sa atong lingaw-lingaw.
1: Anggay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis herbal oil. Tumkis herbal oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis herbal oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis herbal oil. Tumkis herbal oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis herbal oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Tumkis turmeric powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis turmeric powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mual kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dispinorya, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw ng mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, mapalit sa mga outlet, niining sibiyahan.
4: Magandang dilag, puso ko yung nabihan.
2: FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humut og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume, a long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibiyahan. FV Perfume, long-lasting scent. Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro! Bigro! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigro! Bigro! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Bigro! Bigro! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro! Bigro! Mapalit na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

A les 4:40 de bé, ben a d'hora, es fa catxans o a cavalcada. Sabatat, home, a Vilabolg, a producte Girbal. Se fa que carron, for the meantime, però seguilan. Ai, dalí arreman va bot, com sa giante. Van a 3 to 4 days, man. O from Cebu o padulong diri sa Pagadian. So, pwede man, magpa-reserve lang sa among daan. So, yun, sa ato mga sales store, for example, karong kwan, karong Miyerkules o Huwebes, pwede man magpa-reserve lang sa mo, bayad lang sa mo. Pag-abot sa ato products, diretso na dayon mga deliveran ako, haron maka-avail mo sa ato mga lingaw-lingaw ng atong dalhon. So, mga dalawa, mo strike ko diya sa serious minya. O diri sa mahayag. Kay maningil ko ugma. Mo strike ko ugma ngadlawa diya sa serious minya. So, Ma'am Jelly Ogarte, tawagan na ilang ta kung mahimbo, i-type diya sa akong live ang imong cellphone number. Kay tawagan ta ka. O, tawagan ta ka unya. O, Ma'am Jelly Ogarte. Si Rosne. Oh, si Rosne. Clear na man ikong nabutang diri sa akong nasib, madam. si Mirna Dennis sa Cebu Province. Oh, si Rose. Hello to Ma'am Rose. Dia Cebu Province. O, ni Ma'am Orlin Faith. I miss you all out there. Og ni bro, kwan, ni bro, ni bro Oji, dia sa barangay Kansi. Og ni bro, kinsa ba to si, nalimot man ko dia sa barangay Lotod. O barangay Lotod, alo ginsan man siguro to. Yala kay basit karong museo sayog, kwan karong Disyembre, kaning bakasyon akong mga kwan, mga anak. Oh. Strike ta diyan na po. Ang atrong 320, ayaw ninyo kupit sa hina. O kining 451, mga na itong pabonus karon. 451, unya Ma'am Helen, Madam Helen Kaniete, naraman na sa akong outbox, akong pasan ni mo nga 208, Kastilan. Pero murag na hatag na ko to, di na ko pag itong naalarma. 208 o 320. Dahil na ito bago alarma karon, atensyon. Sa Mindanao rin eh. O katong nanugat kagahapon diya San Pablo. Ang atong kay Mito Saging Rambutan. Kay Mito Saging Rambutan. Kay Mito Saging Rambutan. Ang atong doble, saging-saging rambutan, saging-saging rambutan. Take note, ang why alarma nga nga. Pero sige lang, kamong taga Cebu Province o Negros, tiksi lang ko ninyo. Ibalo man ko na mo yung number na ko. So, 0975-6955-190. 0975-6955-190. Unya, ang atong yagyagan sa kamatoran, hook up gapunta sa 97.7 Magdichance FM. Magdipindi lang sa ito ang kung ano niya, signal sa internet dito sa mabait. Mag-agad na sa ito signal sa internet. So recap sa resulta, kagapon alas 2:181, alas 5:07, alas 9:693. O niya, ayaw ko man sa iyang risbak. Aning 208. Kaya naman doon mo sa una, kaupat ni balik. Parehas aning 926. O katulo po di balik. Di lamian, di po ning numero ha, si balik-balik ning 926. O ka na pong 6, ka nang 826. O 826. 826. Ayan ini na kubyan sa hiha. Ang mumatag sa'yo, 4:30 to 5 sa kadlaon, swerte, bulahan. Ang di mumatag sa'yo, way bula, walay han.
ang atong kwan pabunos ang 3-0 ato pabunos og ang 4-5-1 ayaw gid nag biyahe hangtod sa pagkapudlong. Hello ato Marlon Villanueva Rivera. Happy watching. Paalam sa inyo mga reservasyon, pwede mo makatext sa ito cellphone number 0975-6955-190. Unang distrito, segundo distrito, o kasikbit na ito ng mga lalawigan sa Buaga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province, Diasa Mardia Pharmacy, Diasa Sultanaga de Mapuro. Kusulay tag bisita diya pohon-pohon ha. Dayon, diya po sa Magallanes Pharmacy pag magkapadala na o ubay-ubay ng products ng Magnet Chance FM. Makahatag na tagdaghan diya kay consignment man ang sabot. Wade ko ni mo napili bro o kuwan bro. Katubitang sticker bro sa kuwan o sticker sa atong haplas. Kay nakuan manggutong yung sticker sa yung atong kisir balowel nag itong nabasa bito atong sa nabuak nga tiki-tiki o, napaman ko'y upat o unom din no? Ha lima pa na nabili inoon ihatag na ako na sa mga kuan atong managbuhay pero sa parmasya di pwede kay kaya ka batiin ako ng naong hinoon. Kapartner din ako rin sa Master Control si Engineer Nikki. Engineer Nikki. Unique kaya ni diri sila. Nikki o si Nans. Nans ba to? Ha? Nas. Si Nas. O katong usa si Clem. Ano yung mga banggitan ng mga IT dire. Yeah, salamat kayo nga kung dili ka aring tiguang di taon ko kari ilang i-play akong sales store hang akong mga ads ilang i-play hangtod mahuman maminaw mapugko kay basigwa na play. pero mga buhutan kayo na sila. Bininusap na po sa katong entertainment program. Ma'am Jolly, i-text, kuha ko cellphone number 0975-6955-190. Meron nga maka-appeal ka diri sa ito ang mga lingaw-lingaw. Karong ugma, mulahos ko diya serious minya. Kung magkunta kay ta karong adlaw. Ini sinoy mundeng

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting, alas 5:01. 106.2
2: Radyo Bagting.

0: Virginia.
1: Maligtas ng hanggang 3 buhay. Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Gitain naman po na ko Sed Panyawan with Magusin. Dadan og mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon na andan na, nagpermit yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Are you planning to build
7: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi. Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Balikta mga kabagting o kabalkadas na ining buntaga o samtang nagpadayon mo sa inyong mga gimbuhato de aplastar. Diba ha, sa inyong pag-monitor, sa gihapon nagpahimangno ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bonga Peninsula at sa mga mag-uumang akunugani nga doon na mo'y mga suhestyon, reklamo. O diba ka, agawas nga doon na mo'y suhestyon o reklamo, doon na mo'y mga concern o uban pa nga mga makapadugang pa sa ilang maing servisyo diya sa mga mag-uuma. Itaho na nga ito sa kinibitong NEA o pinaagi usab sa ilahang Facebook o email o diba ka ha, sa ilahang mismong number mga kabagting o kabalkadas ha, kay ilahang opisina. Siyempre na sila yung Facebook ngayon yung makita diha ang kuan NEA R9 NEA bitaw o sa Bonga Peninsula mga kabagting o kabalkadas. Again is NEA Region 9 sa Bonga Peninsula. Itong ubang kopya, ano nga nawali naman sa... O, dayon ngayon man, ang National Irrigation Administration Regional Office na sa Bonga Peninsula nagpahibalo nga kung o galing, doon na may mga concern kabahin sa yuta nga diin doon ay kinabitang irrigasyon ba? Dayon paghuman, doon na may mga tikdan nga bisan o doon ay irrigasyon o posibleng buhatan o irrigasyon pero na... kuan na tambakan dayon paghuman na convert ngito sa commercial ngamoy mga concern niya na pwede usab sila ngamo cater sa inyong mga pangutana guban pang mga pagpaklaro kaya sa NEA Region 9. You can text or call sa 0985-854-4566 o 0917-790-7431 alang silang Globe o TM. Sige, plaster na mga kabagting o kabalkadas kay din hinatas tong angay na tong hatagan o pagtagad ang round 2 sa itong mga balita o impormasyon. Lasalanog sa bagtingan. O gakini may kalaptanan sa mga balita una sa BBC News Center kay Media Forum mahitungod sa geological and hydromet hazards. Hingpit ng gitakupan. O ang detalyes balita si Bagting 17 Florence Ofima nakastandby.

0: Rádio
1: Bagbagin. Ano man to, Nikki? Eh, nato ang sayuran natos bagting at 17 Florence of Iba, mga kabagting at kabalkadas. O gadiin na may kalaptanan ni ini nga to ang padayon paghihapon nga pagtunol sa mga updates sa oga mga kasayuran, especially sa mga nagkalihukan nga IES gobyerno, mga kabagting o kabalkadas. Okay na? Ang detalye ni Bagting 17 Florence of Ima.
2: BBC Live Report.
3: Singpit lang kita kupan ang duha ka adlaw nga meet forum kung communicating geological and hydromet hazard ipahigayon sa DOST na ay na katambayayong ang Mines and Geosciences Bureau. Hulog City nga nagsugod niya itong Hulyo 1 hangtod Hulyo 2. Ang mga kalihukan ng itong bunga sa train rating ko mga media partners nga nagika sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga sa Tiyog Basilan. Diyan gitudloan ang mga nasangpit sa mga saktong pag-health technologies. Pinagi sa talagang sa DOS mas mapasayon na sa media ang pagpasabot sa publik na itungod sa saktong terminolohiya, ilabi na sa lakat sa panahon, earthquake o tsunami hazards. Sa garapusang adlaw sa forum, kipasabot pag-ayo sa mga personahe sa DUST Pag-asa, pinagi nila ni Rodel Inclan o engineer Jaxter Liar ang saktong terminolohiya ang kanyang gamito sa mga media sa higayon na magbalita kabahin sa lakat sa panahon o lakip na ang kalainan sa mga weather disturbances na nakaapikar sa nasod aron dili maglibog ang mga tigpaminawa. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
0: 106.3
1: Alas 5.33 Ugmotoy update gikan sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikas bahin nabuktang at nasudugang pang mga balita o gakining mga report nga nakalap ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan, may kalabutan mga kabagting o kabalkadas ni ining suspect nga midungga patay sa mag-inahan o kaning inahan og anak dito sa Litapan, Josefina, may surrender. Samtang laing warrant o pare sa kasong qualified theft ang ipahamtang nga do kaniya. Ania ang detalye ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
4: Human sa press conference kagahapong adlaw sa kapulisan, gi-interview usab sa mga media ang inahan sa suspect nga may patay sa inahan og mga anak kay dito sa Osirana sa Buanga del Sur ngatong
0: Radio Bagbag.
1: Atong ibabaw ni Ki ang suspect nga midunggab patay. Itong pabalik ko ng pagsulod. Aday mong kauban, Nikki. Sige, go ahead.
4: Misurrender sa mga otoridad ang primary suspect sa brutal nga pagpatay sa inahan og tulo ka anak nga mga minor de edad sa Purok 5, Barangay Litapan, Josefina, Zamboanga del Sur ni atong Hunyo 29, 2016. Ang suspect na ila nga si Frank Barcelona Camiging nga voluntaryong nitahan og gikuha sa mga otoridad sa Purok 3, Barangay Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur kagahapong adlaw alas 9:30 July 2, 2026. At also yung pagsurrender gisilbi usab bato kaniya ang warrant of arrest alang sa kasong qualified theft ang nag-issue gikan sa Regional Trial Court Branch 23 Mulawi, Zamboanga del Sur. Pinitsahan niya itong Mayo 26, 2025. Aron ay piyansa nga nagkantidad o 40,000 kapesos. Human siya gibasahan sa Miranda Rights o pagsusi sa iyang personal nga mga gamit. Idalagilayon kini sa Josefina Municipal Police Station o ipailalom sa medical examination sa wala pagibotang sa custodial detention sa Josefina Municipal Police Station. Padayon usab ang kapulisan sa pag-andam sa mga kasong may kalabutan sa pagpatay sa upat ka miyembro sa pamilya sa Josefina. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Alas 5.36, okay na ang audio, Nikki? Ang FB Live, bulay audio? Itong mao mga kasayuran, mga balitang hatod kito sumaing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system ug makapalantis sa labutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on ug may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, bitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad og 1 to 12 years old, Vitron syrup ug Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved ug mapalit kini sa nagkadiang butika ug pharmacy sa inyong mga lapit. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0912-1797-351. Oga diin sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, alintunganay nga mga interviews ninyo mga kabagting o kabalkada sa ito mao nga panghitabo. Oga diin sa mga nakuha nga kasayuran sa Radyo Bagting News Team, mabati ito sa Radyo Bagting nga pages or makita ninyo dito ang diin na revelasyon. Napikas bahin o Samba dito sa lungsod sa Mulave, sa Buanga del Sur. Nakastandby na sa Bagting 17. Labot ni ining media suspect sa pagpayuhot sa ginadiling droga dakpan sa lungsod sa Mulave. Ania ang detalye.

0: pag nahitabo usab nga duguon nga panghitabo dito sa Maguindanao. Duha ka trabahante sa duck farm patay sa pagpamusil sa mga dapit o nganog ha kini sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua.
1: BBC Live Report.
2: Patay ang duha ka trabahante sa duck farm human sila makita ang adunay mga samad pinusilan sa ulo dito sa usa ka hilit nga lugar sa sitio Bakuko, Barangay Matagabong, Ampatuan, Maguindanao del Sur niadtong Hulyo 1, 2026. Ang mga biktima giilangan sila Jeroy Poras David, 31 anyos, ug Noel Poras Diala, 31 anyos, pulos residente sa Barangay Paitan, Esperanza Sultan Kudarata, ug nagtrabaho isip tig-atiman sa duck farm. Sumala sa imbestigasyon, milakaw ang duha alas 4 sa hapon ni atong Martes aron magatiman o magpasibsib sa mga itik apan wala na magkapauli. Nakaplaga ng ilang mga lawas pagkasunod buntag alas 7:55 ni atong Hulyo 1. Usa ka baso sa 5.56 mm nga armas ang na-recover sa crime scene ug ipailalom na sa ballistic examination ug ang giimbestigahang motibo mao ang posibleng nga mistaken identity kay dili lumad sa lugar ang mga biktima ug posibleng nasayop ug pag-ilangan sila nga asset o informant sa gobyerno. Padayon usab karon ang dragnet operation sa kapulisan ug militar aron mailhan ug madakpan ang mga responsable sa krimen. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
3: 106.3 FM.
0: Oras sa 5:46 na sa to ang pagbalik update gikan sa merkado publiko ug mga presyo ngay natong sayran dinhi sa tong pagpanaguban ang prutas ug utanon. Standby Kabagting ug Kabulganas
3: 106.3 FM.
4: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
7: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
6: Ha, bukid sa kulian?
7: Makato ganing ama nga mo rin na...
6: Bukid sa...
7: Ganing...
6: Sundan?
7: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
6: Baka ka sa bukid, ikaw ka saka.
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede kong hiyahay.
6: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka ba?
6: Tanong mo yung
7: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
6: Hindi pa ka nalimulay?
7: Siyon.
6: Pilido?
7: Alberto.
6: Pilay mo edad?
7: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
5: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Daghan og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bila-Bila, dili

0: hawak tuhod og sakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
1: ni. Murag magpangita na ka.
0: Magpangita gyud akong lawas aning paragis pila-bila kay pertigyong nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
1: So karon gimintin na lang niyo.
0: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsamang banatian adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Radyo Bagbag. Ting ting.
6: 106.0
5: L. Radyo Bagbag. Ting ting.
7: Ayan, standby mga kabagting o kabalkadas kay precious mga utanon, ay no, prutas o prutas nga makaplagan sa bagsakan section. Di ba ka, sa bisan asa ni nakuha ni presyohan ni Kuan Bagting 27 kay Kugian, kini siya nagtuyok o sayo kay Subuntag. Aron makuha mga precious mga prutas. Naka-standby na si Bagting 27. Diin ato nga sa iran. Good morning, Yang. Kumusta? Gasa ba na dapitang lokasyon ni mong nahimutangan? Og okay barong buntaga, madala bag hike-hike ron o magpayong-payong bata. Sa detalye, sa report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
8: BBC Market Report.
9: Yes, mayong buntag, Bagting 16, sila binang sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni Karon sa may bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Di mga oras, ato ito nalakas sa tangang presyo sa mga prutas. Kundi adunay kadag ako adunay daghang kapilian no. Una kita sa avocado sa 60 kilo, durian 80 kilo, pinya sa 50 kilo, mangosteen sa 60 kilo, lansones sa 60 kilo, rambutan sa 60 kilo, mangosteen 70 kilo, lansones sa 60, kapayas 30, saging lakatan 40, saging tundan 20, saging kardaba 18. Watermelon, 25 nga to 35 ang kilo, marang 50 ang buok, grapes 250 ang kilo, 2,205 bucks, apple 15 ang buok, 1,250 by bucks, pera 30 ang buok, 1,000 by bucks, orange 20 ang buok, 700 by bucks, o gampungkiat, 1,000 by bucks, mangga ruso 50 mata kilo, mangga duldol 20, mangga Indian by 5, mangga sibo 65 og mangga apple 50 ang matag kilo. Mo kataw kasultang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, aya ay sa Bell FM og Radyo Bagting
5: 106.0 L. Radyo Bagting.
7: Salamat sa mga presyo gikan sa bagsakan mga kabagting og kabalkadas gikan kadto ni Bagting 27 nga diin na sayo kang mituyok kadto sa protasan section. Mas pagtunol niya na ngani kanato dinhi sa tonga tulumanon ang landog sa Bagtingan. Salamat kayang og diin sa Pikas bahin kadto nga mao nga mga balitang prutas ang gipaluyhan usab kadto sa maayong kabubuton. Siyempre, sa gihapon, kaya nga appeal sa tawag i-considerar nga mahimong himsog atong lawas, mukhaan po tag-prutas. Igawas nga mukhaan tag-prutas, ito po nga ipabilin nga ganabitong lagsik ang atong panlawas. Pinagi usab sa said panyawan, herbal capsule plus mangosteen, makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayumag, winter ulcer, gout, TB, bato sa kidney, ingon man gallstone, diabetes, cyst, o kun bukol-bukol, o tumor, o polycystic ovary syndrome, o menstrual disorder, guban pa, kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Milagrosong kapsula nga produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling. Anita sa to ang nalimtan hapit oh nga mga kasayuran kay supposed to be kaganina unta ni ma-play mga kabagting og kabalkadas or mapamadungog na to. Labot ni ining nahitabo nga bullying usab dito sa Zamboanga City. Kani sangpot ngadto sa pag pangluba mga kabagting og kabalkadas. Yawan man nga pahugtan na gid na mga tulunghaan ang inyong pagmonitor ha. Diha sa inyong mga tulunghaan gumikan kay duha ka tinun-an samdan human gidunggab sulod sa tulunghaan sa Zamboanga City, bullying ng nagunang hinungdan lagi. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
8: BBC Live Report.
4: Nasamdan ang duha ka tinun-an human gidunggam sa usa ka 17 anyos nga estudyante sulod sa Kabaluway National High School Zamboanga City niadtong Miyerkules Hulyo 1, 2016. Sumala sa kapulisan ang suspect nga gitawag sa alias Jose, gingaw may dunggam sa iyang duha ka classmate nga sila si alias Pedro ug Santiago atol sa kagubot sulod sa campus. Sa initial nga imbestigasyon na siren nga si Jose dugay nang gingong biktima sa bullying gikan sa duha ka biktima. Gipatawag ilayon ni Zamboanga City Mayor Olasong Ginikan matod pa gingong gisumbag si Jose sa iyang duha ka classmate atol sa iyang birthday gumikan kay maumatod pa kadto ang birthday gift og sa diyang misukol si Jose gingong gidumog siya sa duha hinungdan nga gikuha niya ang kutsilyo gikan sa iyang notebook og gidunggab ang duha ka tinun-an. Gipadayag usab ni Olaso nga sumala sa pamahayag ni Jose gingong gipugos siya sa pipila ka classmate sa pagsigarilyo og paggamit marijuana apan mibalibad siya tungod kay usa siya ka altar boy tungod nini nagsug god ang gingong pagpangbuli kaniya gingong naangkon kon ni angkon usab ang suspect sa maong pagpandunggab atol sa meeting nga gitambungan sa mga opisyal sa eskwelahan kapulisan ug barangay. Labot nini nanawagan si Mayor Olaso sa mga ginikanan ug sa mga opisyal sa eskwelahan nga palig-unon ang kampanya batok sa bullying aron malikayan ang susamang insidente. Bagding 29 by Cheryl Onyotli Razan sa Bell FM ug Radio Bagding
7: 106.3 Radio Magbating. Mga mga kabagting og kabalkadas, no, masigit kani mga ingon ini nga mga sitwasyon nga duna magudpoy mga panghitabo nga di na dunay kani bitaw mga estudyante nga bully kaayo lahi man ang bully sa unang panahon kay kana mukaging ra magyug sa pagkinatawa. Pero base na agi na mga bullying sa unang panahon, wala lang kay ta nakahibalo gumikan kay wa pa may social media. Pero kuno galing nga ang inyo mga ginikanan diha nga nagpaminaw, I mean ang mga ginikanan nga nagpaminaw karon ha, please lang i-check na ang inyo mga kabataan kung aduna ba nay mga bunog sa lawas. Pumamatikdan ninyo nga may pinasahi na iyang gawi sa pag-uli gikan sa eskwelahan or maybe ang uban dili na ganahan mo balik sa eskwelahan. O di ba ka kung pananglitan kung maghisgot na og eskwelahan kay na siya pinasahi nga behavior. I-check ninyo mga ginikanan, dili kasta nang higayon mangita na lang tagkwarta para sa lang future kaysa tong pagpangita og salapi. Maayo man na pero nakalibta na nato ko pag-check og kumusta naman kadi anak? O kumusta naman ka dong o ginday kay basig na himo na ang biktima sa pagpangbuli niyo ani mo na check ana ni mga lagom kudlit sa ilang kalawasan o di ba ka ang ilang emotional nga bahin sa ilang kinabuhi o di ba ka na deprive sila sa ilang pag-enjoy yung tayo sa eskwelahan gamikin kay doon na yung mga estudyante o sa mga bully. Mas mayo nga ano na may proper nga communication nga sa mga kabataan nga ma-check ninyo matagkaroon o kunyaran ka mo mga ginikanan makikistorya nga to sa ilang mga tulungaan sa ilang teacher baka o nga to sa ilang mga principals or sa principal o mga teacher. Sarang man yung principal sa Skarom, no? Ay sa isang eskwelahan. So, yung nana ba, kaya rin dili ulahi ang tanan nga, iyan na lang kumkumo naman, mapuno na kaysa. Kumkumo na lang niya ang balaod o niya pang dugsakon niya mga classmates sa mga kabagting o kabalkadas. So, doon na ginayinindot nga kanabitang pagkukabildos, pamatag pamilya o inyuhang mga kaanakan. Kaya aron nga din ma-check ninyo kung kumusta magadong. Oh, dayon nun ang proper magad nga communication, open nga communication, makatabang na aron nga mahimong open usab ang inyong mga kanakan nga kaninyo dili kay sige na lang pumugatubang ang inyong mga cellphone. Ano may panahon nga mag-discuss, mag-istoryahan na yung isig pamilya. Ibalik na inyong time sa inyong family aron nga din ninyo mahibalan kung kumusta ang sitwasyon sa inyong kabataan. Gibuli ba siya o siya ba ang nang buli? Oh, dayon i-report nila yun ngadto sa tulungaan. O dayon kung kuno galing maaksyonan mayo. O pagpalingoy-lingoy pwede giadto pagidto ngadto sa principal. Aron ma-call ang attention niya paguman og mag yes og moabot nang punto nga diin na do na sila kanabitong agreement or ibalhin baka para much better. na time naman di ay 693 ang resulta mga kabagting o kabalkada sa 693 ang resulta. Oga, i-flash na lang sa screen ang mga greetings diha ka kanabitong kanabitong Nikki. Eron nga diin ato ang mapadangat ni sa kangin. May nawa na may igong oras pagparayon pa din istong tulumanon gumikan usab sa pagkalangay. Basta kay ang importante diha ang pulong nga nagganayon gikan sa Proverbs kini Binisaya gini Proverbs nga diin na nagingon 14:7 ha likay sa mga buang-buang kay wala kay hikat unan kanila una gikan na pulong sa Biblia mga kabagting og kabulkada sa kusbagting 16 Vanessa Cagas tumakmol dagang salamat og maayong buntag 106.3 Radio Magbating.
6: Let us all remember. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh
10: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel,

0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts
1: forever.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: Kabag ni Kabalgada, sa maing buntag, ganin yung tanan. Thanks God, it's a fly day. Pizza 3 na sa bulan sa Hulyo 2026. Kabag ni Kabalgada, sa hashtag yung dalia kayo sa Anlaw. Unigingon na weekdays na saan? Human na sa kininga weekend rather. No, weekend na sa Kabag ni Kabalgada, sa kayong mga dalawa sa Baduman, sa wanay klase ato mga estudyante. Og lakip na usab Kabag ni Kabalgada, pahulay ang ato ang mga empleyado sa gobyerno, no? Sa muna yung nakanindod Kabag ni Kabalgada, basta kay Friday na, ting-uli na kumbaga Kabag ni Kabalgada, alang sa ato ang mga empleyado nga nadirig itrabaho sa pagadian. Og atoa na ilahang panimalay sa asaman, tuwa sa Buanga City, or di baka asa dapit nga lugar, nga dili tagapagadian Kabag ni Kabalgada. Sagad sa mga empleyado sa gobyerno, basta dili tagapagadian City, alauna sa hapon to ay hinahinay na og panghipos karon nga manguli, no? Sa ato pong masabtan ang uban Kabag ni Kabalgada nga mga kining empleyado, samot na nga usa ka semana in town sila nga nadiri gapundos pagadian, di ba? Nagpundo diri sa pagadian kay diri ilang trabaho. So mo na nga ato ang masabtan nga pagka adlong Biyernes, pagka alauna sa hapon, ananag yun sila, gahinahinay na og hipos silang magamit, karon nga og makauli og sayo Kabag ni Kabalgada. Para sa mga estudyante, hala sige, agwantahasa sa inyohang pag-eskwela karon. Kaya last day sa inyohang pag-eskwela sa kining sulod sa kasimana, di ba? Kaya ugma, Sabado na og Domingo, balik mo sunod na Lunes na sada. No, di ba? Sa so, wala na, nagingon ba, mamagin niya ito ang trabaho, God. May bitaw diri sa radyo, man may among pahulay, Domingo na. Domingo ra among pahulay, gikan sa kining usahay pagayod, kay Domingo, di pagkapahulay, kung galing, ay dunay mga importante nga mga coverage, di ba? Sa inana, Kabag ni Kabalgada, sa muna gingon nga basta passion gini mo, no? Ay mo haganing kining devoted kasi mong trabaho, o kining love ni mo imong trabaho, dilagi ka mo reklamo Kabag ni Kabalgada sa maskin pagunsa kakapoy kay mas na-enjoy man ka or love ni mo ang imong work, ano? Luahar ang tugot sa una imong giingon nga hardworking ka, no? Can work under pressure niya ang resulta kung kanos agi, to na pressure na kayo, mukhait lang resign. Tender o resignation kay di na kakaya hastilan. Anyway, I love you tao. Hanap niya napunta to ang ilisgutanan. Ay, managing on Biyernes na manggod. Manasagdain na lang ko ha. O Biyernes, love you tao. Kabag ni Kabalgada sa Pizza 3 na sa bulan sa Hulyo. Anyway, sa kanunay, maing buntag kaninyo, mga mananagat, karong mga orasang nga nasa karagatan, good morning sa ato ang mga negosyante nga sa kanunay na managplastar og sayo sila mga paninda. Ang uban, kaganina pang alas 4, nagsugod na og plastar, aron nga sayo sa mga mahalinan. Sa ato sa mga Kabag ni Kabalgada nga mga drivers, no? Mga bus drivers, sa jeepney drivers, sa POV or POJ, no? Or POB. Og lakip na usab sa tuang mga bao-bao drivers sa siyudad sa pagadian. Sayo usab nga naningkamot na ngayawat nga maka-income og sayo may nalang. Karon nga mahuman ang adlaw nga medyo dako og income nga madunay mahahatag nga kining marimit sa asawa. Oh, alang ni atong mga bana nga murimit og income sa asawa pero katong dili mga bana nga di murimit og income sa asawa. Aw, oh, gay, maing buntag ra gihapon kaninyo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ingon mas to mga mag-uuma, good morning. Kumusta to mga mag-uuma, mga Kabag ni Kabalgada? Oh, ang inyohang mga pananom, kumusta man? Nagmaisan ba mo karon? Nagpugas or di ba kaha kay nagbanay na inyong mga mais, no? Sagad karong mga panahuna kay nagbanay naman ang mais, alang na itong nakapugas bitaw niya itong mga tunga-tunga sa Mayo. Ano Mayo? Hunyo? O Mayo lagi? O Mayo? Tunga-tunga sa Mayo or di ba ka entrada sa Hunyo? O nagsugod ang uban, kinasugod na o kining nagbanay na. Oo, ang uban kay nagkagusayo na ka kining pugas, ang uban kay sanggiuno na, sana all. O, basta kay satanan. Ingon mas tong mga farmers sa Kahumayan. Good morning sa inyo, ha? O, dasig lang sa kanunay. Managingon, taliwala sa kamahal sa mga abono, sa mga pestisidyo, sa untaman, no? nga mao man gini ang kinahanglan magin ato mga tanom mga buno ingon man mga pestisidyo kabag di kabulkadas so utong na lang kita no utong na lang gid ang mga mag-uuma in tawon kay kun ugaling dili pod abunuhan dili pod gamitag mga pestisidyo di man pod maka baton og sakto nga abot di ba so karong mga panahon na munigingon ba nga ang atuang mga pananom mura og unsa man dili mabuhi, dili makapamunga kabag di kabalkadas kung ugaling walay saktong abuno, no? O gingon man, ang ato usab nga kining mga yuta karon nga gipangtikad alang sa mga mag-uuma, ang nahitabo kabag di kabalkadas kay nagkinahanglan na po sila o kining bitaw nga mga soil analysis, oo? Kinahanglan nga mo pa mapailalom na po ang ilang yuta o mga test kabag di kabalkadas, no? Mga analysis kung unsa ang abuno nga ang gamiton, unsa ang gidaghanon kay lagi ang uban nga mga yuta nga umaw na ang uban kay kining dili na maong abuno ang gikinahanglan sa maong yuta aron nga motubo og sakto ang mga pananom so muna ang atoang Department of Agriculture ang atoang LGU no ambot lang kapos sa uban pagdres pagadian city kay nagpalit gid sila mga saktong aparato aron makapahigayon bitaw kini bitaw nga soil analysis kabag di kabalkadas oo. Kaya mo gina'y pinaka-importante aron nga dili ba mausik, no? Ang kahago sa mga mag-uuma, kaya like for example, wakakabalo nga ang kanay mong yuta kay dili na di ay mao ang abuno nga kana mo'y angay ang gamiton. Yung mura gihapon imong gigamit, sumura kag naglabay o gwarta kabag di kabalkadas, no? So, karong mga panahon na kay ang kantidad sa abuno, kantidad na sa half sacks nga bugas kabag di kabalkadas, di ba? Sa mga uban kay imbis mag-uma, mayon na lang, ay dang, ano mag-uma panta, ipalit na ito nagbugas, oy, yung ano man, sa bugas, sure pa nga makakaunta, compare nga kini, atong ipalit o gabuno, nga upatay ka siguraduhan nga unsa man, nga maka-income tagdako kabag di kabalkadas. Okay, kaya usahay kay kining doon na pa yung mga dangan, no? Nga mukha mo atake sa imong mga pananom. But anyway, managingon, dasig lang ta sa kanunay, you know, sa matag-adlaw. Sa ito nang ikaingon nga, once nga doon na pa yung mga pagsulay, nga imuhang nahiaguman matag-adlaw, pasalamati ang Dios kay but pasabot, buhi pa ka. Eh kung galing, wala na kay problema nga giatubang, ana, kana, patay nagyugka ni anak, no? So mauna, kabag di kabalkadas, ang tanang problema, doon ay kasulbaran, munang dasig lang, laban lang, hala, sige, tara na, na lugar. Anyway, ilingaw-lingaw, orata mo, tal, biyernes na bitaw po, na, dito kita magpaka-stress at ang trabaho, kabag di kabalkadas, no? Dili po ta magpaka-hero, ay magpaka-hero po ka, mintag, tagaan ka o kuan, tagaan ka o kining, award ini oga kuno galing mahimo kang hero sa imong trabaho no ang mayon tapod og tagaan ka og kining usa ka milyon bulak ra po ihatag o diba ka tagaan lang kag limos nga 5 mil ka matay di ba nagingon imo nang ayaw mo pagpaka-stress sa inyong trabaho no ayaw mo pag paka-stress ayaw mo pag kinibitaw nga kuan o magseryoso sa trabaho ay pud ingon nga dili mo magseryoso ima football pud mo nang dili magseryoso basta ay lang gid pagpaka-stress smile always di ba and then be grateful na no? Pagpasalamat be thankful also sa tuwang mga nadawat matag adlaw nga mga grasya naramdaman siya good anyway kabag di kabalkadas ah na makunabot anyway sa mga topic ko na to karong buntag anyway no ato ang text line 0938-077-614 atong os ba itong text line kabag di kabalkadas 0938-077-614 muna ato ang text line alam sa inyo mga mahinuna na pabagtir di baka mga katuyuan karong buntaga diri sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan
1: mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtingan sa
0: katatawa. Oy, kabag di kabalkadas, ano na tayo nadawat nga reklamo, no? Ang bugato aning, kwan na, ipaklaro lang na to, ne? Good morning, di ay, sa tuang amahan sa lungsod sa Tigbaw, mayong buntag, o ingon man, kinsa may tawag ani, in charge sa tubig, no? Diri sa kining lungsod sa Tigbaw, bitaw, o, dress particularmente sa barangay Bigong Tigbaw, Zamboanga, Dalsor. Oo. Kaya doon na tayo nadawat nga reklamo mahitungod sa aga sa tubig kabag di kabalkadas. Oo, kay dugay na daw matutupakay na nga problema nga sa gasigin na lang gihapon nga way agas. Matutpa niya sa tuwang nga dawat nga reklamo, no? adunay problema matud pa, magpadangat lang ko mahitungod sa problema aning tubig sa Barangay Begong. Oo. Hello, good morning there, taga Begong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Good morning sa kining tig-abri og tubig dana or unsa man eh. Una siya pangalan dire gibutang kabagtig ka balkadas. Unsay pagbasa, unsay meaning aning sini siya? M-E-E-D-O? M-E-D-A-O? Saan siya? Mido? Oo, saan man siya? Ato ko din tanaw niyo. Saan yung Mido? Ato din to. Municipal Economic Enterprise Development Office. Oo. M-E-E-D-O. Ayan. Ay, nako, magkasalapin. Matundila ang kalakiha, oy. O, doon na siya gihatag nga pangalan. Kabagtig Balkadas, no? Nga kining pangalan. Good morning, ha? Madiri at kining atuala ni. Pagpaklaro lang ni. Ato ang panawagan di ani. Mahitungod sa reklamo ng atong nadawat. Kabagtig Balkadas, no? So, ato ang topic ko gikarong buntaga. Mahitungod aning reklamo ng atong nadawat. Bahin sa aga sa tubig dira sa Barangay Begong Tigbaw sa Zamboanga del Sur. Og lakip na usab, adunay unsa man. Aduna bitoy kuan kining reklamo sa bahin ni atong usa ka koko masayop motorista. Dunay motorista kabagdi ka balkadas nga nadakpan og LTO o ang iyahang kining restro sa motor koko masayop. Expired siya karong atong bulan sa April. O, di ba? Bulan sa April, kabag di kabalkadas, doon ay kining na-expired ang iyahang rehistro. Pero nagpagawas manggod o kining kuan, memorandum ang LTO. Nga gato nag-expired o April, doon ay extension nga tulo ka bulan. Oo. Tulo ka bulan, kabag di kabalkadas, ang iyang extension. So, ang iyahang reklamo karon ato ning ipaklaro sa samsa kini LTO. Enta magpakuan kini magpa-interview si Sir Cuaro. Bahin ining kini bitang issue sa LTO kabagti kabalkadas, napuro naman ang issue karon ang LTO oy. So ato ning kining hisgutan kabagti kabalkadas, matugon atong Facebook post bitaw nga nag-viral nga nadakpan siya kay expired ang rehistro den pagahuman kung mobayad matud pa siya og 3,000 nga walay resibo. So ang nahitabo kabagdi kabalkadas kay wala na siya violation something ana-ana toging kaunsaging. Oo. So ato aning palapdan karong taod-taod kabagdi kabalkadas diresto nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan ato ning sutaon kun unsa ginaiyang post kay taas ni sa glitania si ma'am. Oo, sa iyang Facebook post kabagdi kabalkadas kay nasagmuyo in taon ni siya di ba alimang itag kwarta ay pagkahuman kay nanaon ra. Nabitong, yung bayad lang 3,000 ma'am. Din pagkahuman, wala kay, wala lang resibo ha, dayon. Wala kay problema, wala kay violation. Pangunta na hapin ko ng kwarta.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigan sa katatawhan.
0: So, wala itong topic ko karong buntaga, kabagdig kabalkadas. Apan sa dali pa nato, isgutan ang ato ang mga topic ko karon. Ato asang pasalamatan gayod sa kanunay ha. Ang ato ang mga advertiser, no, nga kanunay nagpaluyo sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Of course, ang GPM 88, International Manpower Services Corporation, nga nahimutang sa may Purok Riverside, sa Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala angay kabalakan, kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers, o sa kini ka-legal nga recruitment agency, no? O ingon man, kabagdig kabalkadas, naginahanglan sila ang mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar, o sa Kuwait, o labaw sa tanan. No, kung ugaling ikaw sa kabandikwatro, nga doon na sa 43 anyos, first time or ex abroad, with or without passport, as long as willing kang mutrabaho sa abroad, o ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, andam sa kanunay nga mutabang kaninyo aron kamo nga makatrabaho sa gawas sa nasod. Okay? Nagatanyag sila og libre nga kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre usab nga pamamasahe paingon sa Manila. Libre nga pagkuha og or paglukat og medical certificate ingon man usab ang pagkuha og passport. Munay na paglangan. Bisitahan na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Aduna kini kung cellphone number nga mamahimo ninyong makontak, no? Pinagi ni Miss Jacqueline Cabahog sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908. Again, 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Mao ka na ang cellphone number sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man, kabagdig kabalkadas, lain pang yabag sa tuwang tulumanon sa kanunay, ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI. Sila nagpahibalo nga padayo sila nga magdawat og mga enrollees alang sa mga ALS or gatong Alternative Learning System ng mga students. No? Libre nga tuition fee o libre usab nga school uniforms. Ay napaglangan maginikanan kung galing ALS ang inyuhang mga estudyante dito kini pa-enroll sa Ilian Asconsa, Pagadian Junior College Incorporated. Oo, nalipat na tadere. Ingon man, kapag di kabalkadas, no? Atong pasalamatan usab ang National Irrigation Administration kon NIA 9 kon DN usab sila nagpahibalo nga kun ugaling aduna kay mga pangutana mahitungod sa ilahang mga programa or dibaka mga reklamo hala sige padangat lamang kana kabag digkabalkada sa ilahang text line ang 0985-824-4566 again 0985-824-4566 mao na ang cellphone number sa National Irrigation Administration. Kung galing, aduna mo yung mga pangutana mahitungod sa ilahang irrigasyon, mahitungod sa unsabang mga programa sa NEA nga mamahimo ninyong mapahimuslan kabagting o kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdingan sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdi kabalkadas, plaster na, katuan ang sugda na itong tapiko karong buntaga, alang na itong mga nagpaminaw karon dahil sa barangay Begong Tigbaw, Zumbanga del Sur, kung unsan ni katinood ang tuang nadawat ng reklamo, no? Mahitungod sa aga sa tubig dahil sa barangay Begong Tigbaw, Zumbanga del Sur, kabagdi kabalkadas. Nga matod pa, ang hapit na mahuman ang term sa mayor, wala pag hapon na sulbad ang aga sa tubig. Mas nisamot pa man hinuon ang problema sa tubig matod pa kabagdig kabalkadas. Oo. Dugay na kayo ng problema, sige lang gihapon walay agas. Oo. Matod pa nini kabagdig kabalkadas nga ang sentro matod pa sa barangay Bigong mao matod pa kini walay agas-agas kayo. Oo. Talagsa lang matod pa muagas. Pila na ka mans nga muagas lang hinay kayo din mawala rapudayon. Ato na nang ipaklaro kabagdig kabalkada sa kadumalaan no sa commercial o oh, sa ato na nang ipaklaro kabagdig kabalkadas no sa kadumalaan sa kining municipal economic enterprise development office kon unsa kini kamakata ka kitinood nga dunay area or portion dia sa barangay Begong Tigbaw nga walay agas-agas ang tubig kabagdig kabalkadas kon maagas man galing. Pero mawala ra po dayon. Tubig kinabuhi, tubig kinahanglan. Nagbayad ang mga tao, munang kinahanglan, nagkinahanglan po ng saktong servisyo, di ba? So, muna ha, pagpaklaro lamang kini, ato ang panawagan nga kunugaling palihuglag subay, no? Palihuglag subay, kunugaling, doon na ba'y agas ang tanan ng mga purok? Or di ba ka, syempre, purok, kagina sa Bigong, kay Bigong is barangay man, no? So palihuglag subay sa tanan nga purok diya sa Bigong nga nagkonektar og tubig kanha nga ang nadito ba magbayad sa kining lungsod kung doon na ba'y agas aron nga way reklamo nga mahitabo. Okay? So salamat kay sa pagsabot sa kining mga opisyales nato diya sa lungsod sa Tigbaw. O ingon man usab sa mga na-assign sa tigpaagas og tubig o tigmonitor og tubig alang sa barangay Bigong kabagtig kabalkadas. Bueno, break sa ito sa Makadiota. Balik ta human lamang ini pipila ka pahinumdom diri paghapon sa tuang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan.

0: oras na.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahal ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo lang ang mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko pareha dyan. Magpapatunan na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin. Simulan mo na rin. The Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang pahan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Herbal Caps.

0: Foods for Breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255.
1: Pag-try na ko take atong si Banyawan Capsule, di karon di na kay kumagpalpiti, ay effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Banyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands o mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: 106.3
4: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatauhan.
3: 106.3
5: Balik tas to ang tulubanon, Kabagding Kabalgadas, ang bagtinga sa katawhan, dari paghihapon si Bia sa Radyo Bagding o sa Bell FM, kamuha nga nagpaminaw. Sa kanuna, itong pasalamatan o samba, ang Iliana Bivio College, nga niabag sa itong tulubanon na ang bagtinga sa katawhan sa mga ginikanan or baka mga tinunan, nga doon ay plano nga mo eskwela. Oga kulihiyo o diri na pa-enroll kabag di kabalkada sa tungha sa Iliana Bivio College Shop. O sa kapribadong tunuhaan sa pagadian, ubos kayong tuition fee o quality education, siguradong imong maangkon na. Tunay kursong kita niyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BSIT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bivio College mas gipasayon o gihatagan o kapilian ng mga estudyante sa inyuhang pag-eskwela. Ayaw kalimot ha, Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Ingon man ang Camp Health Multi-Specialty ni Abag-usap sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Kininahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ng mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ng sub-specialty sa maternal fetal medicine. High risk for pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos as Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty.
4: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
5: Ingon man, Kabagdig Kabalgada, sa tusang pasalamatan, ang Yes to Health Clinic and Pharmacy or Yes to Health, no? Nga niabag sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Sa mga gusto mo palit o mga produkto sa Yes to Health, sama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o Clear Skin Herbal Soap. Dito na palit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy nga kininahimutang sa Pulmones Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Wala na yung rason, aron dili kang makapalit sa mga produkto sa Yes to Health. Gumikan kayo doon na sila, Yes to Health Clinic and Pharmacy, dirisdak bayan sa Pagadian. Ingon man, usap, Kabagdi Kabalkadas, no? Ang tuang tulaman nun, nagyabagan usap sa Petron Gasol, pinagi ni City Former, former City Councilor, Jesus Idol Jun Bahamonde, o siyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Kini ang ilahang mga tag-iya Kabagdi Kabalkada sa Petron Gasol. Ilahang nga main branch na himutang sa May Santiago, dool sa Dibim. Ikaduhang nga branch na himutang sa Duterte Street, Gatas Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang dool sa SMC College, at Bangs Pagadian Showmate, naubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o lungsod sa Aurora, muna sa pangyong ipabot. Basta magpatubil o mapalit kag liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol. Bueno, Kabagdi Kabalgadas, ano, samtang sa pikas sa bahin sa itong hilisgutanan karong buntag, human bitaw Kabagdi Kabalgadas nga nag-viral ang usa ka personay sa LTO Kabagdi Kabalgadas nga diin kini ang nuingon taog na nuklod o motorista. Samtang sila Kabagdi Kabalgadas ang nagpahigayon o checkpoint, no, pagpandakop diri sa sentrong bahin sa syudad sa Pagadian, o gakini gidinay sa ilahang kadumalaan kapag di kabalkada silang head, silang buhatan, nawa matod pa sila na nuklod, kay lagi matod pa, gipugan lang ang manibila, din outbalance ang driver, mauto nga natumba kapag di kabalkada. So, pero kung imong basihan ang video, sukwahi sa ilahang kining pamahayag, di ba? Dayon na natong nakalabay ang adlaw kapag di kabalkadas, I think Friday na gipost sa usa ka concerned citizen, no? Usa ka concerned citizen kapag di kabalkadas ang nagpagawa sa iyang sentimiento. Good morning diay ni Ma'am MJ Oser. Kini siya ang nagpost kapag di kabalkadas mahitungod sa iya bitawng kasinatian ba sa LTO. Matod pa siyang post kapag di kabalkadas LTO Pagadian Balangasan. With all due respect, sir or ma'am, it seems that LTO Memorandum Circular Number MVL-2026-5048 has not been properly implemented here in Pagadian. This memo was issued on April 15, 2026, effective April 1, 2026, and grants a 3-month extension for all vehicle registration and documents expiring April 2026 onward, meaning no penalties, fines, or impoundment should be imposed if renewed on or before July 31, 2026. My motor vehicle registration expired last April 2026. So it is clearly recovered under this extension and should remain valid until July 31, 2026. However, my personnel or your personnel apprehended my motor and claimed it was already expired. I was told to pay 3,000 pesos without any official receipt and was warned that if I transacted at the main office, I would be charged as much as 12,000 pesos. Matod pa sa iyang post, ha? And then, he continued, matod pa sa iyang dugang post niya, I only paid because I was unaware of this new memo at the time. But now I realize how wrong and illegal that this practice is. I am frustrated and deeply disappointed. What is the purpose of this official memorandum if it is not followed in the field? It appears this is just a way for some personnel to collect money illegally. No, matos iyang post. To make matters worse, the amount I paid was supposed to be used for my medical checkup. Instead, it went to this unlawful collection. I am bringing this to your attention to confirm that MCVL-2026-5048 applies fully in Pagadian and that no penalty should have been charged to my vehicle. Number two. Ask that proper orders be given to all personnel to strictly follow the LTO memorandum and stop this kind of corruption. This is not an accusation against the whole office, but this kind of practice is widespread and must stop. We follow the rules and expect your office to follow them too. Kamo na iyahang post kapag di kabalkadas sa nagngalan og MJ Oser nga na biktima sa usa sa mga personahe sa LTO Balangasan kapag di kabalkadas nga ato ang gitanaw, no, ang iyahang gipost po kapag di kabalkadas nga kinibitong OR, official, tama ba ni OR? OR kapag di OR, official receipt kapag di kabalkadas. Ang iyahang OR nag-expired kayo atong April, no? Pero pagkangalan lagi kabag di kabalkadas, nga dunay bagong memorandum nga gipagawas ang LTO, nga dunay 3 months extension kadtong mga nag-expired na kabag di kabalkadas o April. So covered ning maonga kining iyahang kining OR, matud pa, no? Ang iyahang question kabag di kabalkadas, kay gipabayad siya og 3,000 pesos nga walay OR. O giingnan siya nga kung dito siya mubayad sa main office, which is dito sa Tiguma, kay dito mangyut ang bayranan, ana matod pa sa 12,000 pesos ang iyahang bayronan. Nan, LTO Pagadian, nagka-worse na lagi mo ay. Oh. Kinisiyahan, nagkuanag gid ni, nagtrending gid ni ang post ni Mama MJ Oster. Oo. Daghan na awa nalipay lagi ang inyuhang mga kalaki. 'Di ba? So, pwede siguro, good morning ni mo Sir Cuaro. Cuaro ba to? Nakalimot man ko ni mo Sir Oy. Oh, sa pangalan ni Sir, double check sa nakuha. Dali ko nung sa to iyahang kining kisa ganito'y pangalan ni Sir Gani Oy. Oh, sa LTO si Sir Cuaro lagi. Oh, good morning ni mo Sir Amirol Cuaro, Sir. Basin pwede siguro ni makuan Sir, ma tawag na tuan eh. Kinibitong makul attention ng imo mga personnel, no? Kining naa sa field or else si Sir bilang. Oh, good morning Sir. Basin do na kay ideya ni Sir nga ingon ini ang kalakaran sa LTO mo sa imo mga personahe, no? Bati na ra ba kayog image ang atua mga personnel sa LTO diri sa pagadian, di ba? Dili ayo pud in taon dungagi ninyo oy nga kana bitaw nga matawag tang mosamot na og kasuko hinuon ang mga tao sa inyo ha. Oo. Klaro manggo diri sa Quanser, klaro diri sa kining memorandum magipagawa sa LTO. Oo. Na diri oh, memorandum circular number MVL 2026-5408 to all regional directors, assistant regional directors, heads of district or extension offices, licensing centers and licensing extension offices, driver's license renewal offices are all employees concerned. Ang subject, extension of validity of driver, conductor's licenses, student driver's permits, motor vehicle registration, and waiver of penalties. Nagyod na rin nakabutang, sir. During the said extension period, no surcharges, penalties, or fines shall be imposed if for late renewal of the above mentioned licenses, permits, and motor vehicle registration. Klaro gyud kayo diri sir ang nakalatid no sa memorandum circular sa LTO nga gipagawas ni niadtong April 15, 2026 pero effective ni siya niadtong April 1. Unya sa tuwang nakita nga UR nga iyahang gi-post kabag ti Gabalkadas ang iyahang renewal sa iyahang kining tawag ani renewal sa iyahang UR last April 22 to April 30, 2026. Oh, nadakpan niya siya natong last week atong Friday ko kumasayop dayang post. So dapat sa June unya until July 31 man ang effectivity nining maong memorandum. So basin pwede na to ni mahatagan o gakasulbaran sir. Good morning ha, once again good morning to Sir Amerol Cuaro, good morning to Sir Bilang. O sila kini man sila mo ikuan kining naa sa field sa pagpandakop, no? So palihog pasabta og tarong ang mga motorista, no? Naman sa kuan na nakalatid man diri sa inyohang memorandum, pero ang pangutan na nganong gidakop? Oo. Ang pinaka-worst, gipangayuan og 3,000, yung pagkahuman, walay UR nga gihatag, dahil yung giingnan nga kung dito ka mabayad sa main office, 12,000 ang imuhang mabayaran. Di ba? O niya, matod para ba sa itong interview ni kining Sir, tawag ato, makabang

No? 3 months extension. Klaro kayo nakalatid sa balaod. So, mahabitaw na, no? Kanabitaw ang usahay nga mag-interview ta sa LTO. Maloy biyata, di ba? Maloy ta nga mag-interview sa LTO nga kining ini ang comment section na puro bash, di ba? Na puro pagsaway, ang mga pangalan kay di na mao, o, di ba? So, mao na nga, inana ba, no? Kung kini magod magpadayon pananglitan, bati kayog imahe ang usa ka buhatan, di ba? Dahil basin unya bag, maabot ni, maabot hinone dito sa central office, o mapariha mo ni atong dunay na ngadakpan, no? Gumikan sa pagpangutong na muna giingon kulban gin mo kaldero, di ba? So hawag lang nato nga ayaw kayo kuana kining tawagan ni ayaw ba ingon nga pagkangalan kay muraraog kining ordinaryo lang tawo, di ba? Walay kasayuran sa balaod oh sa mga memorandum sa kining LTO enyo apodayong pahimusla ng kahigayunan, no? So, atong awhag ha, good morning nimo kining Sir Amerol Cuaro. O good morning po sa imo ha, Sir Bilang. Mabisita o niya mi sa inyohang buhatan, sir. Bahin nining mga isyo. Kay Kuan, oy. Kinibitawang luoy ang ato ang mga motorista, di ba? Luoy ang ato ang mga katawhan. Mabitaw na agipagawas biya ng amimo tungod kay ang memorandum. Tungod kay sa tuwang na sinatian nga nagpadayong krisis, di ba? So, kung wala mo na kasi natin krisis, ang mga yanong katawhan, nagaginod in tawag taman, di ba? Nagantos in tawag taman sa kamahal sa mga palitunon. Doon ay uban nga, imbes nga kining tawagan eh, ang kwarta kay igu-igu ura, gumikan kay nadakpan, doon ay penalty, di ba? Kinahalan bayaran. So ana ba? Kuno sa yung magingon, kuno sa yung mga memorandum mo sa palisiya sa LTO, ato ang sundon mga personnel, no? Dili ta mo ingon nga kuan marbitog nahulog og sorry sa term ha. Pero mura ba gipangwartahan ninyo ang mga tawo? Ngano man, sorry kayo sa term. Kay wala ko ilain nga mahunahunaan sa term nga pangwarta. Ngano man kay nga matag pangwarta? Sama nining post ni kuan ni Mama MJ. Oo. Nga gipabayad siya og 3,000, walay UR nga gihatag. Ang pangutana, asa mapaingon ang kwarta nga ang gibayad nga 3,000? Di ba? Asa mapaingon? Oo. Nga wala may UR. Mabitaw na ang sagad sa mga gobyerno, maingon, nga kung walay UR ihatag, ayaw bayad. Kay aron nga, iwas or makalikay sa pagpangutong o pagpangaukaw, pagpangilkil o sa pitawag, ana, o pagpangurakot. Di ba? Kanunay nang ibalik-balik. Kung wala'y resibo, dili bayran. Pero lagi, wapoy mahimo ang tao kung dili mo bayad, kaya di po ninyo i-release ang buwan. Kung ano, papaghihapon ninyo ang lisensya karon or ang motor na i-impound. Di ba? Sayo na na ba? No? Klaro na kalatid sa memorandum ninyo. Pero nga nung inanion pa man. So, ato ang pabagtingan, no? Ang ato ang kining head sa kinibitawag pagpandakop sa LTO, si Sir Amerol Cuaro, good morning sir. Si Sir Bilang, oruban pa nimong mga kaubanan ng mga madakupay. Oo. Ayaw in town ipalabi, oy. Oo. Murag na hangyo na mo. Ayaw, good, ayaw ang town palabi, eh, no? Kung ugaling, aduna may mga penalty, kung magpahangyo mo, hatagi og UR, di ba? Dili kay pangayuan ninyo ang amount, din walay UR nga ihatag ninyo, asa man mapunta ang kwarta. No? Mauni ang dakong pangutana sa kadaghanan. Mubayad mi nga walay UR, asa mapadulong ang kwarta? Ang uban, di na lang mangutana, tungod kay naka-discount man sila, makaingon, ah, may na, okay rapod, oy. Okay rapod nga, kining, walay UR. Importante nga, maura na yung kantidad ako ang gibayaran. Kaya kung mag-UR ko, dako kayo akong bayro nun. Di ba? Namang uyuban na lang ang mentalidad, kabagdi, kabulkadas. Pero ang nahitabo, no?

0: Rinigo na ni Manggo da walay uar, sumura o gaduna kay maingon tao ga katahapan kabagdig ka balkadas, no? Katahapan kung asa mapunta ang kwarta sa bulsa. Di ba? So, mauna, ato ang hangyo, no? Sa mga personahe, sa LTO, nga, ay po pala, palabi, no? Normal na naman gina, nasabtan naman mo na mo nga mandakop mo kay inyo haman ang mandato, di ba? Dakopon ang walay helmet, dakopon ang expired ang rehistro, dakopon ang mga wanag suot o mga sakto nga kining protective gear samtang nagmaniho, di ba ka? Doon na yung mga depekto ang sakyanan. Nasabtan yun na muna nga mandato ninyo na kayaroon nga masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Pero ang dili masabtan sa mga motorista, kanang madakpan sila nga pabayron ninyo nga walay resibo. Di ba? Aha man ang resibo, napunta kuno be.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Kinsa man oroy, aha man na paingon, sa laom nga bulsa. Di ba? Kisa may budahan ana. Stilan. Munay nagtanga og dakong tanghaga kabagtig sa balkadas, no? Kun asa mapunta ang kwarta kun ugaling pabayron nga way resibo. Hay. Inanin lang magid ato ang nasod, no? Inanin lang magid ang ato ang Pilipina, ang ato ang kining ang Pilipinas. Kun kinsa toy madaog-daog daog padayon magpadayon sa kwan, kining daog-daogon og taman, di ba? Bulahan kadtong mga anaa sa posisyon sa gobyerno kay padayon nga mamintaha, wa uroy mo nabutdan og tiyan, di ba? Wa uroy mo gipang panuhot dihang dapita. Oh? Uroy mo gipang uroy mo gipang panuhot, no? Stilan. Ambot na lang yun. Mga ambot na lang kita ng Pilipinas. Nag-iingon bang luoy kayo ang mga mabiktima? Kaya for example, ikaw nga wakay kwarta, no? Wakay ikabayan. Sa resulta, sa man, mangutang, aron nga malukat ni mo nang imuhang kining motor. Kung ikaling i-impound, kimurag ako nasabtan, i-impound na rin ba nila ang motor, di ba? Mangutang na lang yung ka para imuhang ikabayan. Yaw man, hindi mo bayad ka, wari si mo. O, di ba? Ana, mga kwan ba? Ana ang problema sa tuwang nasod? Nag-iingon nga atuang gobyerno magod porosahay kay may lang sa sulte wa sa buhat. Diba? Dahil mga programa kunuhay nga nagdili kanang sumalagod kanang anti-red tape. Oo. Anti-red tape kunuhay gibutangan pa diha na pay mga sticker gipatapot ana mga anti-red tape. Ang resulta ang mga nahimong fixer kay katura po na itong mga ilahang mga empleyado ay nata.
1: Radio Magbating.
0: LTO Tiguma, tanawan ninyo diha dapita, di ba? Pagkakuan gani mo, kining paniid mo dihang dapita, ano bitaw, pag-renew mo o paglukat mo driver's license, nakapila na ka, nag-una. Ito ay kining empleyado dito nila nga mukalit lag sulod sa opisina, gabit-bit o daghang papel, pagkahuman, ita i-kuan, kining tawag ani. Ihatag din dito sa kining ilahang kining nagatubangan ng computer, di ba? Maunhan, pahinoong ka.
1: Radio Magbating.
0: Ano ba? Kanya ho man, sige lang ingon nga anti-red tape. Mga personnel mismo ang nag-ulo-ulo ni Ana. Unsaon pagkuan? Unsaon paghunong sa kining mga fixer kabagtig balkadas kun mismo mga empleyado mo po'y nag-ulo-ulo. Oh, still lang. Ano yung giingon? Nga, yung tawon, no? Ayaw yung tawon o kuan, no? Kining ingon ani ba, padayo na. No, makonsensya po nung tamo. Anyway, kabagtig balkadas. Oo. Ang tuwang tuluman ng usab sa kanunay. Kinabagan na ka na kabagtig balkadas. Wala na ba? Kung inalimtan, nagbasa. Pasila ko nalimtan ha. Maghilak yun niya. Oo. Ang National Registration Administration ko niya, no, kung nagali, doon na mo yung mga reklamo, doon na mo yung mga kining gustong ipadangan. Mga pangutana, kontaka ilang cellphone number ng 0985-824-4566. Bueno, kabagtig kabalkadas. Inisinyas na ang okay na. Sige, inisinyas na ang kuwang partner, Danny. Wala ko yung oras. Salamat kasi pagpaminaw. Hangtod na lamang sa Lunes Puhon. Dari sa to ang atuluman nun ang bagtingan sa katawhan, maing

0: si Anan Nebres. Halos di nakabangon taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Huwag wala kini mga sintomas.
1: Bila-bila herbal coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: 106.2 Herbal Capsule, basta kugun, lawas bas kugun.
7: Sunfold Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
7: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware. Kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usap delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 3 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, publiko gipasidan-an sa mga angayang buhaton kung adunay masinati ang kilat aron makalikay sa peligro.
4: For priest beneficiary sa Kumalarang, mandato na maghimo og tagsa-tagsa ka organikong backyard garden.
1: Paglagbook sa mga bisita kon sa mga mobisita sa barangay, gipanawagan sa kapulisan human sa Josefina stabbing case.
4: Sa uluhan sa balitang regional, anak sa barangay captain, sikop sa drug buyback operation sa Davao, 1.02 million ang shabon na sakmit.
1: Traffic enforcer gidas magan sa usa ka SUV samtang nag-duty dito sa Cebu City.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Senator Marcoleta gitambagana kun gitambagana ni Attorney Cayosa nga reviewha o basahon pag-usab ang sulod sa anti-plunder law.
1: Visa free entry para sa mga Taiwanese tourist gipalugwayan sa gobyerno sa Pilipinas.
4: Sa balitang internasyonal, duha ka individual ni saka sa tumoy sa Empire State Building sa New York.
1: Unom patay sa sunog nga nahitabo sa Belgium.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP na pagawas og month ahead inflation forecast alang sa bulan sa Hunyo 2026.
1: Sa uluhan sa balitang sports, o Vienna nakakuha na sa gold medal sa Austria.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, manual nga sakyanan posibleng makapaaktibo sa utok sigon sa pagtuon.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, bulkan sa Antarctica, mga pure nga bulawan ang ipangbuga.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Aiko Melendez meriak batok sa pagpanaway ni Kim Chu.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7 hatodosab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
5: Si isa-is na
6: ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Martin. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gitambagan karon ang publiko, hilabi na ang mga mag-uuma sa ilahang mga angayong buhaton. Sa higayon nga dunay masinatiang pagpangilat panahon sa pagbundak sa ulan aron dili mabutang sa peligro ang ilahang mga kaugalingon human dunay daghang mga insidente sa naigo sa kilata. Sigon ni Dexter Lear, usa sa mga personay sa pag-asa dipolog, sagad moigo ang kilat sa bukirang bahin nga habog ang surface area og lakip na sa open area hinungdan nga gitambagan ang tanan. Mali kaya na lamang ang paggawas sa panimalay kung adunay ulan og pangilat nga nasinatian sa lugar nga imong nahimutangan na. Apan kung ugaling dili malikayan ang ngayang buhaton kining mosunod. Una, pungko og sampungi ang imong duha kadalunggan. Ikaduha, kinto og idikit ang imong duha ka mga tikod. Tungod kay sa higayon nga muigo ang kilat sa yuta, muagi ang kuryente gikan sa usa ka tiil, paingon sa imong tikod og dayong mulahos sa pikas tiil balik sa yuta. Sa higayon nga nagkalagyo ang imong mga tiil, dako ang tsansa nga muagi ang kuryente sa imong tibuok lawas.
7: It could save your life. Nga naman, because with your heels together, if lightning hits the ground, it goes through the closest foot up to your heel and then transfer to the other foot, then goes back to ground again. Igo lang siya mula ba yun. Pero it is not a guarantee nga masave your life. At least it can save your life. Stay away from water. Palayo dyan ka sa water. Kay water is the best conductor of electricity man. Drive ground dyan as much as possible.
1: Sa lain kon lain pang angayang likayan sa publiko mao ang paggamit sa mga electrical appliances sama sa cellphone, computers ug television. Sa katapusan angayang hinumduman sa publiko nga ang pinakaluwas paghihapon gikan sa kilat mao ang adunay kapasilungan apan kung ugaling wala heels together, hands over ears, heels together katong nga ang mga tiil ikinto og sampungan ang dunggan mao kanay mga angayang buhaton mga kabagting og kabelkada.
4: Sa dugang detalye, pasado na sa third and final reading sa 12 sangguniang bayan sa Kumalarang ang Municipal Ordinance number 2026-11 nga mandat kon nagmandato sa tanang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for peace sa lungsod sa paghimo og pagmintinar og organikong backyard garden sa ilang tagsa-tagsa panimalay. Pinaagi niini gidasig ang tanang pananom og mga otanon og tanom gamit ang organikong pamaagi aron makahatag og luwas, presko og masustansyang pagkaon para sa ilang pamilya. gitinguha sa lokal nga pagamhanan nga matag panimalay adunay kaugalingon tinubdan sa masustansyang pagkaon pinaagi sa organikong pagpananom samtang gipasiog daw usab sa pagatiman sa kinaiyahan pagbawal sa gamit sa kemikal o ang pagpalambo sa usa ka himsog malungtaron og ligon nga komunidad para sa tanang lumulupyo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihangyos sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang tanang barangay o katawhan nga magpatuman og logbook or profiling sa tanang mobisita sa ilang lugar aron mas sayon mailhan ang mga dili residente og makatabang sa paglikay og pagsulbad sa mga krimen. Atol sa press conference kagahapon adlawa July 2, 2026, gipadayag ni Police Captain Durf J. Makinta, Chief PIO sa ZSPPO, ngayon importante ang maong lakang human gipatay ang inahan og tulo nini ka mga minor de edad nga anak sa barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur. Matod niya wala malagbook sa barangay ang suspect nga kanunay diyang mobisitas panilmalay sa mga biktima nga nakapadugay sa pag-ila sa iyang identifikasyon. Yawag usab sa kapulisan ang tanang barangay nga palig-uno ng ilang visitor monitoring system aron mapadayon ang kalinaw og seguridad sa komunidad. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Durf J. Makinta.
5: Actually, yan po ang lagi nating pag nag-engage kami yung kapulisan sa barangay. Yan po yung pinakauna na ini-encourage namin. Kasi po, pag may mga bagong dating sa mga malalayong barangay, i-validate po muna talaga natin yung personal circumstances ng tao. Kasi malay natin, nagtatago. Pero yun na din po, all we can do is to encourage the barangay, the community, no, na kung may ganyan man na mai-report, para kung mai-report, ma-action na natin agad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balitang Rehiyonal.
4: Sikop ang 41 anyos nga lalaki nga gilang si Alias Loy, anak sa usa ka barangay captain sa ikatulong distrito sa Davao City atol sa bypass operation sa kapulisan sa Purok 6B Barangay Riverside Kalinan District baguhay lang. Matod sa DCPO, usa ka high-value target ang suspect o nakuha ang kun nakuha sa pusher buyer ang 5 grams nga shabu bugti sa 16,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang tulo pa kadagkong pakete nga gidudang shabu nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 150 grams o kantidad nga mukabat sa 1.02 million. Ang maong ebidensya gidala na alang sa laboratory examination samtang giandam na ang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, landig sa Balay Tambalanan ang usa ka CCTO traffic enforcer human gibanggaan sa SUV samtang nagpatuman sa iyang katungdanan sa Capitol Intersection, Cebu City niadtong July 1, 2026. Ang biktima gila nga si Giovanni Verano. Wala sa mga saksi, misulay pa og ikyas ang driver apan napungan sa mga sibilyan nga midali og tabang aron dili kini makaikyas. Gikompirmar ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osmeña nga mupasaka og kasong kriminal batok sa driver. Aduna usab pribadong abogado nga voluntaryong muhawid sa kaso samtang gisiguro sa kagamhanang lokal ang medical expenses enforcer. Nakikoordinar na usab ang mga otoridad sa LTO aron posible nga mabawi permanente ang lisensya sa driver.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita. BBC, Balita, Nasyonal.
4: Gitambagan sa kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines nga si Attorney Domingo Cayosa si Senador Rodante Marcoleta nga basahon pag-usab sa sulod sa balaod ang anti-plunder. Kini nagsunod sa naunang pamahayag ni Marcoleta nga dili siya angay kasuhan o plunder tungod kay ang mga donasyon sa kampanya nga iyang nadawat dili pundo sa publiko. gipasabalig ni Cayosa nga ang depensa ni Marcoleta dili otomatikong magbasura sa iyang kaso sa plunder kung gibasi sa sakop sa balaod sa plunder. Gibalik lantaw sa abogado ang miaging pag-angko ni Marcoleta nga nakadawat siya og 75 million pesos nga pundo sa dihang midagan siya sa pagkasinadora sa miaging eleksyon. Tungod kay ang nahisgutang kantidada, wala gilakip sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. Og mahimong isipon nga El gotten wealth, dugang paniini nga kinikaron matabunan sa 50 million pesos nga threshold isip basihan sa usa ka kaso sa plunder. Tungod kay maong kantidad, dili maisip nga donasyon sa kampanya. Sama sa gikumpirma kaniadto sa Commission on Election, matod niya kinahanglan kini nga ipahiangay sa iyang bahandi isip usa ka opisyal. Sumala ni Cayosa, daw gitago ni Marcoleta ang minilyon nga mga donasyon nga iyang nadawat sa tulo ka managlahing okasyon tungod kay wala kini gilakip sa iyang sal-in og statement of contributions and expenditures. Ang mga aksyon sa senador mas makadaot karon sa iyang sitwasyon din gilauman ang pagpasaka pasakaan sa og kasong plunder sa umaabot.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipalugwayan sa gobyerno sa Pilipinas ang visa-free entry para sa mga Taiwanese passport holder na nagplano nga mobiyahe o magpabilin sa nasun sulod sa 14 kaadlaw o mas mubo pa. Sumala sa Manila Economic and Cultural Office Conmeco, ang extension magsugod Hulyo 1 hangtod Hunyo 30, 2027. Sa usa ka advisory nga gi-issue sa MECO, gipasabot nini nga kini nga lakang tubag sa reciprocity human ang Taiwan nagpatuman usab sa susamang visa-free policy para sa mga Pilipino nga mobisita sa ilang nasod. Gipahinumduman usab sa opisina nga ang mga lungsuranon sa Taiwan nagplano nga magpabilin sa Pilipinas sa kapin 14 kaadlaw kinanglan gihapon nga makakuha sa angay nga visa sa dili pa musulod sa nasod.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita. BBC, Balita, Abroad.
4: Gisa ka sa duha ka tawo ang pinakatumoy sa spire sa Empire State Building sa New York City nini lamang Merkeles para sa unfurl sa usa ka dako nga banner nga nanawagan para sa pangkalibutanon nga kalinaw nga katapusan murag nahimo kining marriage proposal. Nakasuot kini og sleeveless black outfits ang duha ka samtang kon nagbunit sa antenna spire sa naila nga building dol sa nagsiga nga pula nga suga sa tumoy sa adunay gitas on nga kapintun kulang 1,454 feet kumukabat sa 443 metros gikan sa kalsada sa Midtown, Manhattan. Bit-bit niini ang usa ka itom nga banner nga adunay nakasulat "When the power of love beats, the love of power world knows peace." Wala pa mahibal-i sa mga otoridad kung kinsa ang maong mga individual o kung giunsa nila pag-abot dito sa maong building. Pasado alas 12:30 sa udto, hinahinay silang ninaog sa mas ubos nga bahin sa antena sa structure. Kundi sigon sa aerial video, usa kanila niluhod o daw misampot sa usa ka marriage proposal, una silang naggakos o naghalo. Sigon pa sa spokesperson sa New York Police Department, padayon pa nila gisusi ang insidente, wala pa sila'y dugang detalye nga mahatag.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, dili mubo sa unom ka mga individual ang namatay human nasunog ang usa ka 10-story apartment building sa lungsod sa Antwerp, Belgium, Miyerkules sa buntag. Sumala sa mga otoridad, gibanabana nga na sa 200 ka mga tao ang nagpuyo sa maong building. Dali nga niresponde ang mga bumbero, pulisya, guman pang emergency responders para i-rescue ang mga residenteng natrap sa sulod. Base sa pipila sa mga naluwas nga nawala, matud pa ang kuryente, una nitingog ang fire alarm. Apan pipila ka minuto lamang baga nga aso na ang makita sa mga agianan. Rason nga wala na sila makanaog gamit ang hagdanan. Tungod niini, napugo sila sa pagpabilin sa ilang mga apartments og maghulat sa tabang. Nigamit ang mga bumbero o fire ladder o mga PC para maluwas ang mga residente na naipit sa mga taas nga andana o mga balkonahe sa maong apartment building.
2: BBC. BBC. Martin. Martin. Balita. Balita.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, nagpagawas og forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas mahitungod sa inflation. Alang sa bulan sa Hunyo 2026 nga naa sa 6.0 hangtod 0.7%. Sumala sa BSP, makatabang sa pagpaubos sa inflation ang pagunhod sa presyo sa domestic oil og pipila ka mga nag-unang pagkaon sama sa bugas og karne. Bisan pa man ini, gilauman usab nga mosaka ang bayronon sa kuryente og presyo sa gulay nga posibleng mupataas usab sa inflation. Nagpabilin nga gibantayan sa BSP ang bag-ong datos sa kalabot sa inflation og growth prospects. Lakit sa ilang gibantayan mao ang sitwasyon sa Middle East nga posibleng makaapekto sa presyo sa lana o sa kinatibuk ang ekonomiya.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
1: Nagmadaugo na usab ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena og bulawan nga medalya sa Raiffeisen Austrian Open. Umanya na labuan ang gitas-on nga 5.75 meters nga nagtakda og bagong meet record. Kini na ang iyang ikaduhang managsunod nga kadaugan karong semana ha. Umanusab siya ni daog sa Poland pipila ka adlaw sa wala pa ang competition sa Austria. Nagpasalamat si Obiena sa mga organizers og gisgutan ang kalisod sa dula nga nilungtad hangtod sa kagabhion. Ang iyang kalampusan mo ay kamatuoran sa padayong pagsaka sa Pilipinas sa natad sa athletics. Sa kinatibukan, di pa matudan usab ni Obiena nga usa siya sa labing maayong pole vaulter sa tibuok kalibutan.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, posibleng adunay dugang benepisyo sa utok ang pagmaneho og manual transmission o stick shift sumala sa bagong pagtuon sa Japan. Nakaplagan nga padayon nga paggamit sa clutch, pag-change o gear o pagdumala sa daghang buluhaton samtang nagmaneho makatabang sa pagpaaktibo sa bahin sa utok nga responsable sa memorya, atensyon o paghimo o desisyon. Matod ni Professor Ryota Kawashima sa Tohoku University, ang manual driving makapalihok sa prefrontal cortex nga nalambigit sa mas taas nga level sa panghuna-huna. Bisan pa niini, wala magpasabot nga mas maayo ang manual kaysa automatic sa tanang higayon. Aparon, mahimo kini nga usa ka matang sa adlaw-adlaw nga mental exercise alang sa mga driver.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa Nasayod ka ba corner, mga kabagting o kabalkada. And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga ang Vulcan de Icono sa Antarctica? Kung ni Sairan, kung tinuod ba yun nga pure nga bulawan ang ipangbuga, kaya ato ta dito mangawat.
4: Wow!
1: Mangawat. Ay, mangawat ah.
4: Nabagi kayo ka po yun dito?
1: Amot lang ha, kung naabag yun. Sinikira, ginagkabawa yun eh. Nasayod ka ba nga sa kinahiladmang bahin sa nag-ice nga gilap dun sa nasod nga Antarctica, makaplagan ang Mount Erebus nga nagbuga og libuan ka dolyar nga purong bulawan ngadto sa atmosphere matag adlaw. Hoy, kuyaw ni. Naimutang sa Ross Island, gibanabana nga nasa 840 miles gikan sa geographic South Pole og itumbok nga southernmost active volcano sa kalibutan. Pinakaaktibo nga volcano pero aham na dapita gion. Nasayod ka ba nga dunay usa ka talagsaong pagtuon niadtong 1991 na nagpamatuod nga ang Erebus nagpagawas og gibanabana nga 80 grams nining gagmay nga mga kristal nga metal matag adlaw. Bisan pa sa ilang microscopicong gidak-on kasagaran na pulo ka micrometers ang sukod sa mga particles sa gold nga nasagol sa niyebe. Sagol ni siya sa ice, ang Antarctic di ay na ditong mga ice nga tong sige lang dirag ice no ice ra na pirme. nga naglibot sa bulkan o nangadala kon nangadala sa bugnaw ng hangin hangtod sa 620 miles ang gilayon. Nasayod ka ba nga bisan pa man kon adunay mga bulkan sa tibuok kalibutan sama sa mga naa sa Hawaii o Alaska? Nagpagawas o gamay nga kandidat sa bulawan apan ang Mount Erebus. Talagsaon yun ni siya mga kabagting o kabalkada. Tungod kay kini nagpagawas o puro or pure crystal nga bulawan imbes nga mga chemical nga compound na madato gita dito. Pero walay kapuslanan o imposible ang pagmina sa mga bulkan tungod kay ang mga bulawan nga naghitak na aman himutang sa halapad o makalilisa nga ice area sa polar. Gitay ta pwede dito kamarindar sa sigon sa theories sa mga geologists nga ang mga gold posibleng madala sa chlorine or sulfur bearing compounds nga gikan sa lava lake makristallize nga do sa metallic form sa gayon nga makabato na og hot gases nga makapahili sa nagsnow nga hangin sa Antarctic air samtang sa laing bahin nagpabiling aktibo ang chemical process aktibo sa bang scientific debate ang mga bulawan nga plume nagpadayon sa pagkaanod tabok sa southern ice cap nga nagpakita sa talagsaon og dili matag-an nga mga sistema sa geochemical sa planet. Ang source nini mga kabagting kabalkada mao si Meeker KA Chuan RL Kyle PR and Palaez JM niadtong 1991 emission of elemental gold particles from Mount Erebus Ross Island Antarctica Geophysical Research Letters 18 1405-1408. So dili to tiaw ha, naagyod to yung mga source or kanang asa nagikan ang nahisgutan ng mga detalye. Ang Mount Erebus di ay maoy pinasahi kay ang iyahang ibuga dili lava kundi bulawan.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: Madi o Padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Alright, dinhi na po tayo sa balitang showbiz. Kamaring Dars, unsa na po ni?
4: Kine, kay kuha na po ni, Chika.
1: Chika na po ni, yes. Sige.
4: Nagpahimangno ang actress o kasamtangang Quezon City Councilor Aiko Melendez batok sa pagbinuang sa pisikal nga panagway sa usa ka tawo nga iyang giyong dili angay himuong katawanan. Matod niya, lahi-lahi ang pagtanaw sa katahom sa matag tawo o ang bination. Mao gihapon ang labing maayong kinaiya nga mahimong maangkon sa usa ka tawo. Bisan wala siya gihisgotang pangalan, daghang netizens ang nagdugtong sa iyang mensahe sa kontrobersya nga giatubang ni Kim Chu human sa iyang joke bahin kang Raisa Medison sa It's Showtime. Hantod karon wala pa opisyal nga pamahayag gikan nila Kim Chu og Raisa may kalabot sa maong issue. Wa pa ni sila na human.
1: Wa pa ni sila na human kay kuan man go dili magyud pod maayo nang manaway ta.
4: Mo
1: nang kamo ayaw mo panaway
4: kay kung panaway, manaway mo isig ka tawo.
1: Oh, kay salawayon man san mo.
4: Parehas ratang tao. Oh,
1: parehas ratang tao, parehas ratang mukaon.
4: Lain-lain lagulma.
1: Oh, mga mukaon og luto.
4: Lain-lain pagkabuhat.
1: Oh, lain-lain pagkabuhat. Lain-lain po ta og katahom. Sa ganito yung sayings gani nga, the beauty is in the eyes of the beholder. Pasabog yarna. The beauty and the beast. Mao na ay jomo sing panaway. Ang BBC Bagting Balita alas 7 mga kabagting kabalkada hatod usab day kanato sa Eliana Bayview College, the builder of the future leaders. And of course, miabog usab ang Camp Health multi-specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia Pagadian City. Miabog usab si former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usam sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning also sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning sa mga naka-monitor sa Radio Bagting mobile application karong mga orasa. Good morning ni Emblar Analin, Teddy Rizada, and of course si Ikay Mabaga, si Rebecca Unito din sa Midsalib, Zamboanga del Sur, o kaninyong tanan ng mga naglantaw sa tuwang Facebook Live karon si Dodz Lada, yan po. Good morning, kaninyong tanan. Thank you so much. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Onyot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
8: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
9: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow.
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Are you planning to build your dream home?
16: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
17: MC1 Hardware.
18: Si Anan Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
19: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mutesting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
11: paragis bila-bila.
19: O paragis bila-bila kapsul o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
11: Bila edad din mo ron, ma'am?
19: Ako 55 na.
10: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
10: paragis bila-bila
20: paragis bila-bila.
10: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak ug pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya akong prangpaan ako para gulay ko suba murag panhod patong gi sulayan ako ang kugon wala man jud ang akong ibati ni alibyo gyud do nagyo alibyo siya tinuod ni siya pag niya akong gigamit kugon ra gyud Delphine Hitiso perpidad Toril Davao City 66
10: sad kugon herbal capsule basta kugon lawas bas kugon.
21: Zed Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako Zed. Wapagid po nabli. Dahil pagpagabli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
21: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
1: 106.3 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
10: Asenso Pagadian, Mio. Asenso.
24: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Syempre pa, di kita maglangan sa kanunay kaya ang oras bulawanon. Og ang akong kauban pinakagwapo sa tibuok kalibutan, giilugan sa tanan, gihuwat sa tanan.
25: Sa namang tani.
24: Grabe na gyud ni.
25: Grabe na gyud.
24: Dods Marson, Dods Abanti Dods, makakatawa man sab ta oy.
25: Mga higala, kumusta og bang adlaw kaninyong tanan? Welcome na sab sa inyong programa ang kakuhan. Pinaagi di Mayor Sammy ko nga asenso pagadian. Og sa gihapon nga higala sa kanginan, Dods Marson. Og may adlaw sa mga katawhan sa Sambuanga del Sur, sa First District ug Second District, gikan ni Mayor Sammy ko.
24: Yes, ang maong tulumanon kaakuhan inyong mabati. Gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Tungod lang sa administrasyon ni Mayor Sammy ko. And yes, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpia adlaw nan patad ang mga subanen. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga-Pagadian City ug mga taga-Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Sur, gikan kana ni Mayor Sammy ko sa Pagadian City ug sa Tibuok Lalawigan, syempre sa rehiyon ug sa Tibuok Kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga naka-live ang kaakuhan Dodge Birada na. Kon ba? Birada na. Anyway,
25: yes, bagay galagi, pahigayon, ato di kalabay nga adlaw sa Sidera Rimon, Indakbayan sa Pagadian, nga opisyal lang gisugdan ang pagsaulog sa National Disasters Resilience Month, pinaagi sa pagpahigayon sa Community-Based Tsunami Evacuation Planning and Seminar Workshop. sa May Asenso Convention Center sa May Rotonda. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa City Disasters Risk Reductions and Management Office kung CDRRMO nga ubos sa pagpangulo ni Engineer Vince Kipot sa pagtambayong usab sa Office of the Civil Defense kung OCD Region 9 o sa DILG sa Department of Interior and Local Government Unit Region 9 diin gitambungan kini sa mga representante gikan sa mga sa 54 ka barangay ning Dakbayan sa Pagadian ilabi na sa Coastal Barangay ning Syudad tumong sa seminar o workshop ang pagpalig-on sa kaning kahandaan o pagbalig-on sa ang tawag aning paspas nga pagresponde sa matag komunidad pinaagi sa husto nga pagplano ilabi na sa tsunami evacuation o pagpalambo sa kahibalo sa disasters preparedness aron mas andam o mas luwas ang mga residente sa barangay sa panahon sa mga kalamidad. O gibutang usab sa DRMO ang maong kalihukan kabayan sa padayon nga paningkamot sa lokal nga kagamhanan ubos pagpangulo ni Mayor Samico aron mapaligon ang disaster resilience mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhang pagadianon.
24: Yes, ang CDRRMO importante kaayo ang ilahang task. O dili lamang guys CDRRMO kundi tanan nga mga ahinsya o departamento sa usa ka local government unit. Tungod kay kana manggong magistorya ta og kuan kanang disaster di kita kahibaw ana kon kanus ana moabot ba na og sa dili basta kay at least na ay mga pagpangandam. Ang pagpangandam niya na sama sa linog, bagyo og daghan pang uban, pagpangandam lang na siya pero wala bot ipasabot or dili bot ipasabot nga nagpaabot ang tanan. So ang atoang CDRRMO dinhi sa siyudad sa Pagadian sa pagpanguna na Engineer Vince Kipot ang kanunay kuini nga nag monitor 24/7 24 oras adlaw gabi may opisina o wala weekend na ginapirme kay mauusab ka na ang kamanduan ni Mayor Samico aron mamonitor ang tanang kahimtang dinhi sa Dakbayan sa Pagadian ang mga palibot og ang mga tao. Moman gani nga ang ato ang mga katauhan sa mga kabarangayan kinahanglan na amoy kuan hotline sa CDRRMO sa siyudad sa Pagadian ha nakapangayo na ba mo kaya aron kun adunay mga emergency cases sa mga kabarangayan labi na kung layo dinis Dakbayan sa Pagadian katong mga rural areas remote areas nga sakop sa Dakbayan sa Pagadian makadili dali gilayon mog tawag una og direkta ngadto sa atong CDRRMO tungod kay mao ang lead department sa LGU sa pagresponde kun adu naman ugaling mga emergency cases. So ang ato ang Dakbayan sa Pagadian nagmando gid si Mayor Samico sa CDRRMO nga tanan dayon kamo pudihang naas mga kabukiran mga kabarangayan wala ayaw na mog ingon nga kauan adili lang mi muhan ha sa CDRRMO kay puwa man mi adili wala na popuwa way orange basta kay taga Pagadian City ka mo responde mangganig dili taga Pagadian City ilabi na pa ang mga taga Dakbayan sa Pagadian. So wala nay kolor politika kay naandan manggod pud sa uban nga daa dayo duhigan dayo kolor sa politika. Iya mo ana kay dinhi sa Dakbayan sa Pagadian basta magistorya tag administrasyon ni Mayor Samico kana wala gid na siya pili bisan asa tang anggulo sa Katilingban bisan pa sa Ilsam awa gyoy gipili bisan pag mag-uniforme mo diha og uniforme spikas hurot puwa mo tanan diha hasta inyong barangay hall puwa wag gid nay problema para ni Mayor Samico
25: hasta inyong mata yes. Pula
24: lahi na dubok dubok na na hasta ang mata puwa pastila
25: murag kuyaw na na
24: kuyaw na na anyway naamang puntay kuan diha sa pag panguna sa ato ang kuan kanang drug abuse council no sa mando ni Mayor Samico naamay ka ng rehabilitation niya may rehabilitation ko ana doon so, sa pangana na naaspalpalan
25: i-rehab to mga sa, nagamit
24: bahay silangan yan
25: grabo nasyabo kuan gina rehabilitation center yes. Eh, bahay silangan nausap katong mga drug lord mga drug pusher butlapog mga dakpaning mga tawhanan kay idlas pa mo ni sa manatal pero na uban ni ini katong mga gagbayang kantidad, sigurado gyud nga nangadakpan ya kadi mga dagko.
24: Yes, okay.
25: Usa sa mga nagpaluyo kadi mangong mga deputal kaingon og naa sa gobyerno, adunay pipila ni ini nga nagprotektar anaa pud sa gobyerno.
24: Mm-hmm.
25: Oh, kung mahibaw-an na to katong mga illegal nga mga kontrabando gikan sa sigarilyo, sa patrol dakpan ato ni Kalabay nga adlaw,
24: dito sa White Beach.
25: Magic Sarap, Bitsen nga mga illegal unya may gani kay nasakmit gilayon sa toang Highway Patrol Group sa HBJ. Diyan dapita sa Barangay Tiguma ang kinahon, kinarton nga mga pike nga Magic Sarap ug kaning Bitsen. Ya may ato gidayon no si City Councilor Lansam Milko o ganaapod si Kapitana si Tampos sa maong operasyon sa pagkakuha ni ining mga illegal niya. Ngutana ta ba? Kaning

0: padakpan mga sakyanan nga aduna pay sakyanan nga gamit nga klaro kayo nga naay marka sa kaniadto, naay marka nga pagapulahan ang sakyanan gikargahan sa pakete nga mga sigarilyo. So ingon ana ba atong i-question ang say gihimo sa kagamhanan
1: ni Adto Dodge na saknitan og ID. ID nga diya siya nagtrabaho sa kuan taas. Well anyway, ato nang ihatag sa ato ang mga kapulisan.
0: Say gihimo sa atong kagamhanang probinsyal. Mahitungod ni ining grabing rampant nga mga illegal tanang mga ismagol na din ni minsulod sa dakbayan sa pagadian. May gani kay pasalamat ta sa mga men uniform, mga dakpan gilayon. Ingon ana ba nga unta mangusog diini ang ato ang mga kadaguang opisyal yang kamanduan pinaagi sa tong mga men uniform nya permitir man gihapon nya adunay alinsley katong gibutyag ni Mayor Jim Sikyek sa Pitogo nga adunay hinganlan nga mga pulis agoy pastilan.
1: Okay, so ato anang ihatag ang ato ang kusog ngadto sa ato ang kanang men in uniform. Men in uniform ang ato ang mga kapulisan kailangan man na naitik sa kung nadawat ba. And siya ma'am, kanang kung pananglitan na ami emergency dire CDRRM o gyod, depende no? Kay kung mga emergency nga mga panghitabo ang ato ang gikinahanglan ana example lang kanang mga kahoy mga tumba nga dagko na kayo sa ngatanan. So kamong mga katauhan na mos purok, so adto gilayon mo sa inyohang barangay. Barangay mo maguna.
0: Yes, naman.
1: Ang di makaya sa kapitan ninyo sa barangay diha, mutawag na dayon ang atong mga barangay official sa CDRRM. Oh, pero og pusil na dods, simba ko lang adto mos pulis.
0: Pulis na.
1: Dili CDRRM. Nay pwede ra man na siya og naagi gikinahanglan na ang pulis na may tabangi mi CDRRM or mga first aiders, mga rescuers, tabangi mi Bureau Fire Protection. Ana, siya.
0: Kung magisugod tag kalamidad sa inyong barangay, kada barangay, obligado na pinagi sa DILG nga i-activate yung pirmi ang inyong BDRRMC. Kung barangay, Disaster Risk Reduction and Management Council, kana, according sa Office of Civil Defense, gasigig training ang mga personahe sa kada barangay nga para makabalo unsaon pag responde kung ugaling adunay mahitabo nga kaning katalagman aside ng pusil gubat unsa pa diha kay sa mga pulis man na kaning sa in terms of emergency crisis situation sama sa landslide baha sa inyong barangay nga tumbang nga kahoy ang BDRRMC na ni ana og kinahanglan aduna usab nga sakto nga training unya ang OCD usab nagpahigayon og matag karon og unya og training sa kada barangay agi usab nagkamanduan sa DILG nga una gidayon mo responde ang barangay og di na gid matabang moduol gid sa atong CDRRMC mo og June 4 sa dayon ang mga personahe para dali gidayon maluwas. Maklere ang maong area kung adunay landslide si diarari mo niya matawag din city engineers para ma-bulldoze din ang maong lugar nga nagharang kaning yuta nga nakabalda sa trapiko sa mga motorista. So imun ana no in terms of calamity tungod kay karon nga sige ulan humok ang yuta magbinantayon ang mga barangay officials activate permanente ang BDRRMC unya ang mga barangay tano danan dili lang kay mga samong hisgutan pati mga katawhan usab magbinantayon.
1: Okay, so ingon ana ang kuan dagan ba o aron na walay sabit. So sa ato ang mga kabarangayan dayon na katong mga nasa hilit nga lugar, so coordinate mo kung wa mo number sa inyong purok kaning kapitan din ana sa inyong purok president o diretso mo sa inyong barangay hall adi sir pa niya na ang tanan kay aron mahatagan glayog aksyon tungod kay mga barangay officials man diya sa barangay mao'y nakahibaw gyud sa inyong area samtang naghisgot kita og mga emergency nga mga butang kinahanglan pod ang ato ang palibot na unsa na ay pipila ka lugar dinis dakbayan sa pagadian dili lang nato ibutyag tungod kay basin mauwawan pod mo panghinlo daw mo be kay ngano man nga ang inyong mga ang mga basura anang inyong mga katawhan kanang naaman sa dalan gipangbutang uniawa panguhaa dayon ang aligsa na malang na sa mga baobao gipangtangag sa mga ero pera sa nangaon karon ha unya ang mga basura ra ba mga pampers og uban pa sus for just for san

0: to, unsaon na malang ning atong pagkahugawan, yun di na lang po kumaminsyon og lugar kung asa tamura na mantag katong si, usa ka syudad din hidapit sa tuwas Mindanao, madto gani mo rito partegong basura, no? So, gikinahanglan ang pagpanlimpyo. Kay aron dili lang ingon nga nindot tanahon, ilabi na rong panahon na nakahibaw na gitang alarming ang sakit nga dengue. Naapay gipanghaya karon sa dakbayan sa Pagadian nga wapa ikalubong kay dengue. 13 anyos inana dayon naanay gikalubong pod nga dengue case gihapon ang gikamatian unya maura nga barangay kanang mga 30 kapin na unya ang ato ang kanang datos ni ini or data usab ni ini nagkataas no. So gikinahanglan ang pagpanlimpyo kay bawo na gid mo na ato na ning nalibgas dinhi sa kahanginan o mismo ang atong city health personnel ang mismo nga ato ang gipahatag yung pamahayag kay may kalabutan sa sakit nga dengue. Wa biya gitambal ang sakit nga dengue nga dire-diretsong itambal kundi gikinahanglan lang gyud nga i-boost or kanang ligon ang immune system aron na makasugakod kun na aduna na mga sakit. Lisod gyud kaayo sa nga tanan dayon kanang magkuan ng tama, maghinugawan, magdinamak kanang inyohang mga kuan sa inyohang sulod sa panimalay base na ay moy mga botelya diha nga naay sulod sa tubig, mga flower bases ninyo dayon na kanang inyohang mga tanom pampulongi ilabi nang nang mga gabi-gabi tungod kay kana maoy kasagaran nga dili maot dag tubig
1: balihon biga-biga
0: gabi-gabi biga-biga. So, kinahanglan nga kuan magbiga-biga. Oh, inyos mabil sakto gidaw. Oh, kanang inyong banner ay biga-biga idea. Anyway, oh, sorry oh, ning katawa pod ay. Agoy. Maka-relate man sab ta ani. Payom-payom ra nas tiban di ana no. Regards daw Bel. Dong Dan, regards daw. Okay, so much for that. Natay balikan sa nakalabay nga adlaw ni bisita gyud ni no ang Mayor sa San Juan si Mayor Francis Zamora. Kita ko silang TikTok doon sa kanindot buday mo sayaw si kanang kuan Mayor Zamora niya uban ni Mayor Sammy ko ni First Lady Ilang Fernandez ko ni former City Councilor Sam Tyra ko ni City Councilor Lance ko og syempre pa ni El kana bitawng gisura gyud nila. Nakita na ko dito kanang kuan kayo amazing kayo no kay kanang nakita na to ang panagway ni Mayor Zamora nga kanang kuan kayo siya amis kayo siya sa water park sa dakbayan sa Pagadian kay wa magud sila dagat dito no.
1: Oh yes.
0: Kanang kuan mao na ang gingon ni Madam Gob dili na swimming pool ha. Water park Pagadian City Water Park. Pwede kayong manha ka diha dam. Mao magunay imong giingon nga kanang unsa man ang swimming pool San Pedro? Unsa man kadi man swimming pool Pagadian City Water Park? Pwede kayo ka man diha sakay kas itik-itik ko? Di ba lingaw gid kay ka dam? Unsa naman lag balingaw ka? Unya kanang kuan mamatay bitaw po ng makinas tong astong astubig makaingon naging kas.
1: Yes, usada sa mga tourism infrastructure project ni Mayor Samico nga gibisita ni City Mayor San Juan sa San Juan City si Francis Zamora ang tanang nag-unang proyekto dinhi sa Dakbayan sa Pagadian og atol sa gipahigayon nga pagpinirmahay sister cities tali sa duha ka syudad sa Luzon and Mindanao Pagadian og ang San Juan. So di atong tungura dunay mga pagsabot nya aduna pay daghan nga paghimuon tali sa duha ka opisyal tungod kay mga kuan man sila mga high ranking opisyal sa League of Cities of the Philippines si Mayor Francis Zamora ang chairman sa League of Cities of the Philippines og si Mayor Samico ang Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines daghang nasabutan mga exchange idea. Unsay ikaayo usab sa dakbayan sa Pagadian nga pwede usab nga ma-apply sa San Juan City. Kung unsa usab ang maayo nga pwede i-apply dinhi sa dakbayan sa Pagadian, mga techniques and pamaagi kung unsaon mas mapalambo pa ang syudad sa Pagadian, mga ideya gikan usab na sa San Juan City. So yung ana no ang usa sa sulod sa Memorandum of Agreement pinaagi sa sisterhood kung baga kanang managing inigsuunay ang touring sa duha ka syudad.
0: Yes.
1: So amo nang ipasabot din nganong sisterhood dili brotherhood tungod kay ang sisterhood so kung matumbalikan ang history back World War II kana ana ang ginagamit nila kay dali manggod nga usab pagasabton unya kung sa laing nasod usab ang ilang tawag ana is Twin City. Mm-hmm. Unya dinhi sa Pilipinas sisterhood. So walay brotherhood ha.
0: Mm-hmm.
1: Dili na nagpasabot nga tungod kay ang mayor puros laki, brotherhood dili na ingon ana. Kay di man na fraternity.
0: Yes. Mm-hmm. So ingon ana na siya basta ang kalibutan mother gid na. Oh, mao na nga ang atuang mga kaigsuunan napasabot naman na nato dinhi sa kanginan ang wakasabot magbagot-bot ra gid gihapon. Tungod ilabi na kung i-apply ang mga color-color coding, wala na color-color din sa itong programa. Pwede kayo mo magpa-shout out din eh. Bisan pag mayon po kami, pa-shout out me sa Oren. So, what problema, git kayo na. Ilsam, libreng serbisyo alang sa masa. At update na to, Ani Dodds.
1: Yes, sa bulan po sir, nga gipahigayon usab ang libreng serbisyo alang sa masa nga inisiyatibo o programa ni Mayor Samico din sa Dakbayan sa Pagadian. O una ni ini ang barangay Santa Maria, Santo Niño o yung mausab ang barangay Banali. Sa gihapon, ang paghatod sa mga nagkareang serbisyong medical, social services, agriculture services, sa city veterinary pinaagi sa pag inject aning anti-rabies sa baga iro og iring unya uban pang mga serbisyo nga nakapahimulos ang mga katawhan sa kada barangay og importante usab ang kaning house to house mga higala nga giadto usab ang mga bedridden nga mga pasyente nga pamilya og gihatagan og wheelchair sungkod kading cane, walker, guban pang mga assisted device o bugas, hatag usab unya ang food feeding program nakapahimulos ang mga kabataan sa kada barangay labi na kaning kada elementarya sa kutob sa maadtuan sa grupo sa libreng serbisyo alang sa masa, uban sa mga personahe sa division office sa department heads dinhi sa kagamhanang lokal ning Dakbayan sa Pagadian. Ubos kada sa inisiyatibo sa atong mayor nga si Mayor Samico.
0: Yes, ingon ana ang atoang update karon sa atoang libreng serbisyo alang sa masa. Hapit na malukop ang atoang 54 ka mga barangays dinhi sa siyudad sa Pagadian. Diayon hapit na usab mubuto ang inyong mga dughan diha tungod sa kasilos ug kainggit nga dili gyud ninyo pwede nga himuon tungod kay magsuon-suon na malangpod mo. Manay kanunay natong tubag no sa labi na sa post ni gobernadora nga bahin sa Ilsam.
1: Dili gin mo makahimo nga matop nga ninyo.
0: Yes.
1: Ang libreng serbisyo alang sa masa kay bisag kun saon yung iskrima, wag mo inahimo para sa katawhan sa busuryan, manay klarong istorya.
0: Yes, mo panay klarong istorya nga og kalihukan mo like Ilsam. Pwede ra pud kaayo nga ang inyong ingalan sa inyong kalihukan Ilsam. Dayon kanang imong giingon dam gobernador, balik-balikon ta gyud ne kay ngano man ngano bitaw giunahan mi ninyo. Ingon ani mingon kag usara ka wheelchair sa usa ka barangay, pwede kaayo kamunay mag-Ilsam kanang ang pilay population sa barangay hatagi tagsa aron makaingon ta nga ihatag ginin aron inyo habang kanang example kaning kuan man kaha kuwang man kaha na gihatag sa Ilsam nga one wheelchair one barangay ay hatagin ninyo kanang tanang katauhan sa barangay og wheelchair og kanang sungkod o na mao na si aron maka ano mingon mo nganong gitagaan ay mingawan mo man tagaay gud sa city sa Ilsam dayon nao lang ni siya akong istorya ninyo nganong tagaan man tanan og usara di kabuok dili kalakaw diha nga unsa pod usara kabuok Elisod po, lalai na po og tatibuok barangay di gid ay kalakaw na nga bakol ng tanan. Ha? Huh? Mag-wheelchair na lang tanan? Unsa may gamit sa wheelchair o gatagan di ay dam, gobernur? tangan. Sa pagkaoy, matik-matika o sanadahan. Kung bautok, bautok. Utok. Ang gamiton kay aron dili ta mapalpak sa ato ang mga post or pagyama-yama o magpapreskon ka. So, daghan pa kayo ta nga mga gipanghatag serbisyo ang ato ang siyudad sa pagadian sa administrasyon ni Mayor Samico kabahin sa Ilsam dayon akong ipahibaw ni Madam nga